awe kugambia ntitwita lumunga lwa mugasono juli yange vruma dijejo yebule da chikasa tu munana nze nkute nkujia kengalo usawa kumine

0: ekinta buli ky'obuyimba okuteka mu mundu za weekend kyumiriza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa eriyumwe y'okumakya budde bwakumaliiri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Gwe maama we nayina olubuto nga lutuuse wakati w'emyezi etaano n'etaano ekitundu, fanga y'okulaba ng'owuliriza olubuto olwo, owulira oba omwana oyo asamba. Bw'aba tasamba, dduka mangu mu ddwaliro, ayinza okuba ng'alina obuzibu mu lubuto olwo ekiyinza okkuviirako okumufiirwa oba ggwe wennyini okufiirwa obulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.

Uluwa teta mekisi. Dagadeli kola kasori. Omuweba kone bijanjaro. Lino nga lile tero mudo kumale miezi satu. Nga teguze mkumela mundimilo. Echiwa bilima kasera kukwe gazanya. Kati ate posilini. Dagadeli ya biuka. Nga lite bisanyi. Mogo. Nebi uke bili enduli nebi vale biyo mti nebi kola. Batu kole de dagala. Adiko nisita. Edite nduwa dezoneza fango. Gamba nga katunyeze. Blaita kere bilime. Nebi lala. Kati ate tani kapu. Dagadeli ziza. Enduwa dezabraitizo na. Obuta tataganya bilime. Gwayeta ze dagadeli no. Isange mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga masaka. Wamune chotila mutauni. Ebu koma nsimbi. Lisange mubatamu kede agrochemicals. Ate kadisizo. Mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bili noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu. Bili emu emu. Nyatanu nya.

0: bwe tunakwata amatumbi budde mm. tojja tunyumiza nti novakola ki ovakula mpire hey. Kino kuyamba ko kutambula na bitambuliso
1: ekirala ya mchala wo simu ya mama wo
0: omchala kubanga fa bachala twabesonyiye ntweza nokunkubira simu ngaji wunze kitade na mchala
1: ensi jolida bwo zo mumanyi omusajjo
0: mwange mwandi ka pungo chimanyi nja kwegana
1: kino kitu yamba fenna kwandi ka fenne kola ki
0: fenne mwami wanga mulonji Hmm? Vewa kagena World Cup nze nakuwadde betu hmm. na yeto onkubira simu nga bakukutte njaji uwezi kanganya
1: omukomu zirango hmm. ata wena yeah. agubaganyiza nazala we na abana kutaka kuliko nebazukulu nebatabani be neba
0: wala abazukulu ata we nono
1: itaka noliriko nechijja cha cha chabwe bachi wangalideke miaka nebisibo lisangibwa kuchalo busubi wali mugombola yechiseka mu district yerwengo okay. mukodo myono Atanywa kuteseye Muhammad Kalyango, msajja wango, Muganda wa Sebufu Matia.
0: Si Kalyango Tony banange.
1: Era Muganda wa ba Kalyango Tony anti mukika.
0: Era wango.
1: Kucharobu subi mugombola yekiseka. Etake liliko nechijja. Kyaba Sezala be agantomubuli kwanyo rusemba balusetu dene mudalu Sezala nga luisemu. Etaka lino liweza ko yike muno kusoba. Omukadde Maurisia Namatovu wa miaka 8 agamba lyamulekerwa bo mugenzi Kibuuka musibatayi mu 1992 ndi nayo mukondo mikali yango yamukyukira nti ettaka yali guladda kyokanga kwebaziika ne bba Sezala we nga kati amulagira aveeko kifuba kubanga yagamba ayagala ddi kulaakulanya
0: Sezala malala agatekewa
1: anti Nazala yamanyi gyatwala bba
0: Bave
1: mutaka lyomuko mukota kya betaaga. Okumanya omukono muzibu nnyo yajide ku pichipichi eya badi mu lukiiko.
0: Okay.
1: Era teyalulinze kugwa. Nakwata badi ye nawe nyuka.
0: Yesa sibagano mayimuma yoyo kumazi ba olonga basoya kajjo kiwebibuzo kino kiri kiri kubanga bonna be yabadaga mati bamuterako emikono ekisoka bamwe wakanyi. Waliwo omukyala yagambye nti nze n'abajuliza abali ku ndagaano okwo mbawulidde mulundi gusooka. Waliwo abadde asibidde kesi omukulu w'abamulekwa. Ng'agamba nti ono ye yaliwo.
1: Omanyi waliwo okukwegaana naye ng'ekituufu nakyo bakikola ki?
0: Bakiraba.
1: Nze nnyina we nnali nga naliwo nga bateekako omukono naye bwe baddayo nga bitabuse. Oli ntayi n'ababuuza n'agamba nze mmanyi oku nze ndi wakinkumu. Naye nga luli yawandiika
0: naye siki ni kyasi yange
1: nange nze si maama yabaga maama nyabo taata wange nze simanyi nze ndi wakulukunya ndi wakinkumu
0: naye abafida kyemmanyi bajja kugusa ensonga eyo kubanga bwe baba bibaddemu era be bategese ensinkana eyo gye babaddemu naye omukulu bwe yagenze okunywa amazzi ajje akomewo ababuulire abaddemu ebibuuzo yadde bimubuuzi bwa yabalekedde enfuufu
1: omukyala Jacqueline Namiro Yabadde akitudde wakati ne waliwo ne bamukanzi naye nze omusajja oyo simumanyi ne waliwo ne balamu abakusobera nga mulamu oto mumanyi lwaki
0: baani aganye muno oteekeddwa okuba nga mumanyi
1: balamu bo bamanyi babba bagundi tobamanyi
0: ate alina bameka
1: anti ngamba
0: abeera
1: abanoomu naye abako ne baganda bemabega baganda babba
0: baganda babba
1: mwina okunoonyereza ku famire
0: Aye nga tujagaza ati.
1: Simukireka awo.
0: Aye kati ebyo kunonyeza ku family ensonga lwaki batwala ettaka ly'obuko.
1: Kalo yangu era yo lwaki nga emberenge egazi.
0: Nagenda.
1: Naga nti baagala kumuggalira. Kwe kusabaddeko eka we ewuwe kinyana mpindi n'olukiiko lwabadde lutudde anywe ku mazzi naye olaba. Olaba.
0: Bannayi si byangu naye okulaba nga Nazala afuna
1: obuko si Nazala yekka.

0: Katino mkwongira kwa nejemi sisenguwa.
1: Iye.
0: Yesentebe weche alo.
1: Iye.
0: Era, munda gano yuno mkwondo kuyaguli netakali numuari.
1: Iye, yateka kwa mkono.
0: Iye.
1: Ate, ya kala mpite na waga mazibu yungu lebe nabili mbateka.
0: Ya sose kuseka. Na kaka angamate menda mwanduke ya temo msika. Na kaka ndiye mirimo ajitambuliza mumateka. Necha asazewo ye ngomu.
1: Obolu chiko weruli.
0: Chiba chiri mumateka.
1: Obateruli uo.
0: Umanyi teka liyo gira ku miwendo guaba antwa waino kusaini nga kachiku.
1: Yeah.
0: At least bali badde basatu kubana.
1: Mm.
0: Na yese ntebe. Mm. Wako lene ndagano muandisa wawo. Wanga yese ntebe akakasa muandisi vya kwa zechi.
1: Bia
0: muandisi. Kati sentebe wateka wantu stamp.
1: Mm.
0: Aba sentebe lebe kakasidwa.
1: Okay.
0: Kati muna yebe biebili wo.
1: Kale.
0: Muko muka kala ambide muja genda. Obamba diza mwala wa mwemba.
1: Bambi, ebintu by'okubuko mubiveeko.
0: Mm-hmm. Temunga na kuyamba buko.
1: Okuyamba yamba, mm-hmm. Nenga totutte kintu kyabwe.
0: Na iwe baba tundagula.
1: Era togula.
0: Singa omuntu
1: omuntu. Baze zenkana zogenda okubeera mbakoli mirevu.
0: Singa omuntu
1: omuntu. Baze bikoli mabyenkoko tebitta kamunye nebijitta.
0: Singa omuntu omuntu okuyingira mu family enga wu.
1: Mama tunatera okwerekereza muda weekly press review.
0: Na akasente okalina.
1: Radio Budu, radio y'obuntu owa bulijjo omanyi awe kakuto omuchotera awo. Bagudde mu ekyekango mchala yategerekese ko linnya lya Nakato. Yafiride wa muganzi we.
0: Mm.
1: Unangi bwakedde. Nga bwerucha. Nga inaki ndala bwezicha.
0: Aha.
1: Na agamba kangende suleke wa mganzi wange. Nga tebabe labu na.
0: Hey.
1: So nebucha na agamba kangende mbeleke wa mganzi wange. Na abela na ye nebucha.
0: Na chala yoko.
1: Eee. Ulunako urejo.
0: Hey.
1: Na kira nga tauli labulonji.
0: Sanyu nga limuta.
1: Sanyu nga limuta. Ne. Ne. Na yabade tauli labulonji.
0: Hey, ya. Tamba nima nyinti ya sanyu sena.
1: Nte liyabade sanyu. Ne. Nga mwona kira noga manjina mwechi suje suja. Mpulia siri bulonji. Munange na afuluma kwa wabweru. Weafulumi ya wabweru ya tanise kutanaka. Ngatua msa isigwe guvayo. Weasina vya naacha na ita mune na mgamba wa isoko jola be. Ni mune bo ya zeba mbinafu na mwakutia. Na ito, na agenda ito uyambi. Ya genzo kudangolia gude wa nsinga fude. Kati ya bantu.
0: Mwanga kwa wabade kwa
1: mwabu. Iya. Mangu mangu. Mitu nebijira wana ye. Abantu.
0: Msaji ono. Ya badeta ina mchara.
1: Mm-mm. Ye ya badde muganzu.
0: Hanti obuganzi siwa
1: atakati sabi no nyeleza
0: kebe mchala ajito kubanga waluo mchala
1: nga ya mkoze echi
0: chiyaleka o nga tewali ya ingira o na afuruma o
1: mkoju di
0: bambu
1: pala pase
0: bibao
1: bambi ya matuwa sosa na kutia kabalo oza ntine ebola
0: ebola
1: ya elaba mjeko sampozi na ye elani bambu wabenganda ya batewe yo
0: mwestan
1: tebachibusa maso mwestan bano nyeleze kespika gombolola eyo eye kakuto Kayondo Maxi ya tunyonyo dena aga mantina ye okusinzira kubye bajja ku Buganda mchalo ono yali yafuna akawuka akaleta mukenenye
0: msaji abadde akimanyiko
1: simanyi naye mukufuna akawuka akaleta mukenenye nava ku ddagala okusinzira ku Buganda lwa mchala
0: kati abadde atambulira
1: nava ku ddagala okumala ebanga lya miezi nga mukaga kati baba lowoza nti obako kyavudde kwegana abo bali awunenga batute samples okebera oba wadde bulwadde bwa Ebola lwakuba nti ye bamuwadde benganda bagende bazike
0: kino aba family kye bayogedde muganzi we yabadde akimanyiko
1: bwaba yabadde takimanyi yakitegeeredde awo
0: atandikira awo
1: atandikira awo akutemeza ko yagala wambazi
0: ate munayo ulidde ba family bennyini be bogedde
1: aha
0: uli abadde muganzi wo
1: naye mfulidde temeza ko yagala wambazi akutemeza
0: akubaguliza
1: ako ya
0: jirira inga kati ne dakika zigenze tusigaza dakika eriye mutukusibule
1: yeah
0: manje agabade seba galali kya dechanna mukaka agambye mbwe kya mazima ene channa mukaka kuendi impuliriza naye banango bwafu bulieno siya channa mukaka yokka obwavu bungi.
1: Okay. Obwavu bungi na ye tufune chetu kule chitu jamu obwavu.
0: Toyogera bwogezi nti obwavu bungi. Bako
1: chichu wako zo kulanyisa obwavu.
0: Neche manji mwesiga. Seba gala ino kubanga akola. Obwavu tujabuko ba.
1: Katina buziza ku Facebook page yange ya Press Kabanda PK. Nembuza nti nbali dira ye gwange ya somedwa. Kwa mna Uganda wajitegede. O inacho ujiwa ucha wajitegede mcho na. Oba just tumanyi bigena maso mugwanga. Kudra Sparks UGA na ngamba kwa liye bulengi. Biyo yuye mbali ya tabimanyi. Sadadi Pro Emirembe Ndagwe. Na gamba nze mbela ya mafuta ya susi.

obutafaali obukola kala y'omusaayi ate era nga bwe bukuuma ne oxygen mu mubiri atuyambako okussa. Tuyinamu obutafaali obuyamba omusaayi okukwata ze tuyita platelets. So kakati ate ikiko kana akalulwe kekayambako buno obutafaali buno obubeera bukaddiye buno obutafaali bwe tuyita red blood cells okubutereka. Kakati kabayira damage dibwe omuntu bwafuna obulwadde buno obwebola. Era akalulwe kano kayambako okufulumya obutafaali obulwanyisa endwadde ze tuyita white blood cells. Kati akalulwe kano era kayambako omubiri okusobola okusensinga n'okulwanyisa obuwuka bwe tuyita bacteria. Ekitegeeza nti bwe kaba tekakyakola ngufunye obulwadde bw'ebola, ebola atakinze akalulwe kano. Kati kitegeeza n'obulwadde obulala bwonna obuleetebwa bacteria, jjukira ebola yo virus nabwo bugenda kubanga tekakyasobola kayambako okukola ki, okwonoona okulwanyisa obuwuka obwo bu bacteria. Tegeeza oyo ayina typhoid naye agenda situkiraawo, UTI yeyagira naye egenda situkiraawo, okitegeera? So kakati ate emisuwa, emisuwa gino gye giyambako okutambuza omusaayi. Omuntu omusaayi guva mbitundu by'omubiri byonna nga gutambuzibwa emisuwa okujja ku mutima. Ate omusaayi bwe guva ku mutima ne gugenda ku mawuggwe ne gujjayo okusijeni. Bwe gumala ofunayo okusijeni ne gumukomyawo ku mutima, ate omutima ne gulyoka guddamu gukuba omusaayi gugenda mbitundu by'omubiri ebirala. So kati prosesi eyo teebereza nti emisuwa gino giba gyonooneddwa. Kati prosesi eyo eba tekyasobola ttambula nga bwe njikunnyonnyodde nti omusaayi guva eno ne gwamuka ne gugenda ku mutima ne gugenda ku mawuggwe ate ne gufuna okusijeni ate ne gukoma.

0: awo semwogerere akirewo kakati tumaze ku bintu ebikosebwa singa obulwadde buno buba bulombye omubiri ebitundu
1: ebikosebwa
0: byebyo
1: organs ez'amaanyi zezisinga okukosebwa
0: ezo
1: naye kati manya nti emisuwa bwe gibeera nga gikoseddwa era indirectly ino kimanya nti n'omutima gukosebwa kubanga omusaayi guguno gukwatira tegukyatuuka bulungi ku mutima kati omutima nagwo oluusi guba tegulina kye gukuba nagwo gukola ki gulemererwa kyovaolaba ekirwadde kino bakiyita kikattira tekirwisa nti kisalaku enkola y'omubiri n'ebeera ng'ekoze eki ng'etaataaganye
0: kati ngaakawuka kokka akasaasaanya obulwadde buno omuntu kiyinza omubeerera ekizibu baani abali mu katyabagaako okukwatibwa obulwadde buno
1: neeyanza nnyo neeyanzeege kakati abantu abali mu katyabaga ak'okukwatibwa obulwadde bwa Ebola be bantu abebeera mu bibirabira oba ebitundu eby'ebibirabira nti obulwadde buno tugenda kulaba engeri gye busaasaanamu nti buva ku bisolo ebiringa abantu okugeza enkima zikimpanze ebinyira so kakati ebintu ebyo ebisolo ebyo bibeera n'obulwadde obwo ne bikuuma obulwadde obwo kakati omuntu bwafuna kontakiti ku ebyo ebisolo oba naali ennyama yaabyo kyangu nnyo funa obulwadde buno obw Ebola naye ate waliwo kati nga weevu eyazze nti obulwadde bwakoze eki bwabaluseewo kati buva ku muntu omu ne budda ku mulala ng'ovudde ku biri ebisolo kati wano mu Uganda wano wetuli nti obulwadde bwa Ebola buno kati buli mbantu buli muffe kati tugenda kulaba butambula butya okuva ku muntu omu
0: okudda
1: ku mulala kati obulwadde buno wasose wambuziza abantu abali mu katyabaga be bantu abakola malwaliro
0: abasawo n'abatali basawo obuolyawo
1: n'abatali basawo
0: nantiaaliwaliro
1: abantu abali mu ddwaliro naddala nga mubaddemu omulwadde wa Ebola abantu abakuŋŋwanira awamu
0: ka gurupu
1: bwe mubaamu owa Ebola kyangu nnyo abantu bonna abokola ki okukwatibwa Ebola kati tutwale ekyokulabirako nti bali mu kuziika omuntu eyafudde Ebola nga bwomanyi ab'omukyalo sima bamunoza kagogo bakoze biki kakati oli bwajja ng'akwata ku mulambo n'ajja n'akwata ku mulala awo

0: ya tambula nkutte ku kintu
1: physical contact
0: ekintu ekyagenze ko obuuka bwe Ebola obo tuzita body fluids
1: amalusu
0: ebintu ebiringa amazzi ebiva mu biri gw'omuntu n'omusaayi gwennyini okugeza amalusu omusulo amaziga entuuyo ebisesemye obubi amata ne fluids za basajjo babakyala
1: okay.
0: Kakati gwe bwofuna contact kwebyo ng'omuntu gwe bivuddemu aina obulwadde bwa Ebola kyangu nnyo naawe okujjawo Ebola singa weekwata mu maaso singa weekwata mu bukyala oba ebitundu byonna ebyo kitegeeza nti obulwadde bwa Ebola omaze okukola ki obufuna government ebutya nnyo babutiisa nnyo ku lw'ensonga nti butambula mangu ate butira mu kaseera katono nnyo twabadde oyina okulaba nti obulwadde buno bwa Ebola busobola okukukwata obubonero osobola obulaba wakati w'ennaku ebbiri n'ennaku abiri mu olumu ng'omaze okubeera exposed ku bulwadde kubuuka buno obuleeta obulwadde bwa Ebola
1: kati abantu abali mukati abagatuba maze
0: n'ensaasaana yaabo
1: ennaku bbiri ku abiri mu lumu okutandika okulaba obubonero ŋŋenda kulaba bubonero ki obwo
0: obubonero bwa Ebola obubonero obwo buli mu stages waliwo obubonero obusookerwako kitwale nti nga wenagambye nti obulwadde bwe buyingira butambula busooka ne bugenda ne bu affectinga system ya ferwanyisa obulwadde bwe bumala ne butambula ne bweyongerayo ku kibumba kati waliwo obubonero obusookerwako awo wabaawo n'obunaddako ng'ekibumba emisuwa akalulu ebimaze okwonoonebwa kati obubonero obusookerwako omuntu agenda kufuna ebbugumo lyeyongere mu mubiri fevers ng'owoomusujja temperature ngeri waggulu
1: mpulira
0: olusujja sujja ayedda bajjajja baabanga naako okunyeenya kano ka thermometa nga bw'ateekamu jjukira temperature y'omuntu eri nnoma ebeera ku 36 oba n'okukkako wansi naye kati ono agenda kuba mu 38 kola ki kudda waggulu ako ke kabonero akasooka naye twalaba mitundu ebiseera ebyemabega nga tusomako wano ku radio nti akabonero akamu tekalaga ki
1: bulwadde
0: omuntu ayinza okubeera eyo madamu prosi n'agamba nabadde ku radio ne mpulira nga bagamba bw'okuma ebbugumu oyo Ebola
1: oyokerera
0: n'atandika bagamba nanze nnyina Ebola oba ne bagamba oyo temumukwata kaayina Ebola nedda tugenda kulaba obubonero obw'enjawulo bwe bwegatta
1: olutandika okugamba nti ndabika
0: nnyina Ebola n'omutwe
1: oguluma
0: gutandika okubanga gukuluma lwaki nti system ene lwanyisa endwadde yayononeddwa so kitegeeza nti obuuka bwonna obuli mubiri bugenda kusuukuka bukole kye bukola ki kyebwagala kakati ekirala wagenda kubeerawo information oba enkyukakyuka misuwa gino kati entambuza y'omusaayi oluusi ekendeera nga mwe muli okusijeni oluusi yagenda kubwongaawo omutwe gujja kukuluma ennyama nakanyama ajja kubanga akuluma jjukira omusaayi era nga bwe nkulaze nti gukyatambula bulungi kiwe bityo n'ennyingo obeeraawo ng'owulira nga akooye ekijja okuddako ng'owulira oyina amabwa ku mumiro sore throat ekijja okuddako ojja kulaba ng'otandise okuddukana
1: embiro oyitawo buyisi
0: oluusi n'okusesema kati olubuto nalwo nga lukuluma kati n'ensigo zino zennyini zijja kubeera affected ne zisengejja omusulo otandika okulaba ng'olumizibwamu muno mu mugongo gw'emuti mu sayidizi z'omugongo muno mubeera ensigo otandika okulaba oluusi ng'ofuuyisiza kumukumu omusulo gw'ofuuyisa oluusi gugenda kusooka gubeera ogwa yero gumale gumyuke nga mumyufu kakati awo Ebola aba akyali muto ebyo n'obifunye ng'akyali muto naye kati ennaku bwe zeeyongera n'obeera nti organisms zino nga bwe twazirabye zoonooneddwa ekibumba akalulwe emisuwa

0: Mubayizi ababudo yewatu usiza kakaimba ako tuchali mte kateka ya msawo wo wano kuredio budu redio yo mtu wabulijo chenda mnana katonyeze mnana chenda mtana katonyeze tanu sakone ku www.radiowoodfm.com gwe halie mitala wa mayanja katika tuwe yongere yo na msawo semuo gerere nga atusomesa kubulwa de owa ebola mchitundu cha fechi necho kubili agena kuba atusomesa butia wetusobulo kwe wala okukwati wa mwabulwa de buno owa ebola. Agenda tusomesa kubujjanjabi obwa ebola na kiki obuteekeddwa okukola singa omuntu wo aba asangiddwa n'obulwadde obwa ebola. Era agenda tubuulirako ku bumu ku bulwadde obukwatagana n'ekirwadde kino ekya ebola. Mu kino yanokoddeyo yellow fever. Agenda tubuulira yellow fever akwata atya, kyekimuleeta, omuntu afaanana atya singa aba akwatiddwa yellow fever. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.
1: Yanza nnyo Madam Prosi. Kakati ekitundu ekyokwetangira obulwadde bwa ebola wano wenjagalira ddala omuwuliriza okutu akuwawule bulungi kubanga okugema
2: kukira
1: okuwonya kati tugenda kugema kakati obulwadde buno engeri gye tugenda okwetangiramu esinziira ku ngeri gye butambulamu kati nga bwe twalabye nti buva ku bisolo eby'omu nsiko ebitufaananya enkula okudda mu bantu ekitegeeza nti tulina okwewala okulya ennyama y'ebisolo ebyo twabirabye enkima kimpanze wali ababirya
2: bantu bali ebinyira
1: waliwo ababirya ate nabyo bisobola osiiga ebisolo ebirala so ebyo ebisolo by'omuttale ennyama yaabyo twalibadde tukola ki
2: tujeewala
1: mu kaseera kano n'okubeera bitundu ebyo ebyebibirabira ennyo kyobola nti obulwadde buno bwafulumye ennyo mu Congo
2: kubanga wali ebibira
1: Kongo nsi ya bibira ate nawulira mbu n'abakongo bali enkima sikirinaako bukakafu
2: kyogerwa
1: nti n'abakongo bali aki
2: enkima
1: so kakati ebisolo ebyo ekisookera ddala tujja byewala kakati ate nga bwe yatuuse mu ggwanga lyaffe neebaza pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Museveni avaayo se bunaasomesa n'abanga omusawo era ebintu bino ebisinga yabadde abikoonako kati twewale okubeera mu bifo ebikungwanirwamu abantu abangi kati ebifo nga kirabu z'ekiro ebifo omuziikirwa twewe distance tetwekwatakwata nnyo mu ngalo kubanga
2: okay.
1: Tulabye nti obulwadde buno butambulira muntu uyo mu maziga mu malusu mu bisesemye n'ebirala kati bw'obikwatako oba n'okwata ku kintu kyonna nga kyakwatiddwako eyabadde n'obuuka bwa ebola kitegeeza naawe ogenda kukola ki kwatirwa ate kano nako kakwetegereza nti obulwadde bwa ebola bwe bukwata omuntu talabikirawo osigala odigida kisobola otwala ennaku okuva ku bbiri waliwo gwe busobola okukwata mu nnaku bbiri ng'obonera
2: okozeeki
1: naye waliwo busobola otwalira ddala paka ku nnaku abiri mu lumu ze wiiki simeka ng'obulwadde buno tebunnalabika ate nga asiiga so kitegeeza naawe nsobola okubeera naawe wano ng'okola ki
2: oli mu kunkwasa obulwadde musawo
1: naye tebutambulira mu mpeho
2: iya
1: kakati kitegeeza kinti tunyiikire okunaaba mu ngalo nti buli lw'onaaba mu ngalo oba obuuka buno obadde bwakakugendako jjukira ndooza ke naleseeyo obuuka buno bwe bugendako ku ngalo buba tebunnaba na buzibu naye bwe weekwata mu maaso oba mu nnyindo oba mu kamwa oba mu matu oba mu bitundu bye eby'ekyama mu ezo soft tissues awo nga bumaze okuyingira kiwedde kati kiba kitegeeza nti so, oyinza okuba okutte ku mmeeza nga woba mu woofiisi nga wabaddewo ow'ebola naye bw'oba nga onyiikidde okunaaba mu ngalo oba n'okozesa sanitayiza oyinza okufuna chansi obuuka obwo n'obunaabako nga tebunnakola ki
2: nga
1: tebunnakuyingira okay. So tulina okunyiikira nnyo okunaaba mu ngalo okukuuma obuyonjo oluusi kiyinza okubeera ekizibu naye idea letwalibadde twewala kwata okwekwata mu maaso mu ezo soft parts ekirala engeri obulwadde buno gye buli nti butambula ku sipidi ya manyi nyo. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu ono aina obulwadde bwa Ebola, aina genda mu ddwaliro nga bukyali.
2: Talwawo.
1: Ate kati kimanya abasawo fenna tuli bulindaala.
2: Yeah.
1: Nti omuntu yenna ajja mu ddwaliro tumutunuulira n'eriiso ery'amaanyi. Okusobola okusensinga nti either aina obulwadde obwo oba obwa Ebola. Kyokka ate bwe tuba nga tumuzudde oba nga tumuteebereza tuba tulina okulipootinga ku disitulikiti nga bukyali. Naye chansi gye tubadde tukyalina nti mu Uganda bubadde bukyali butono. So tulwane obulwadde obwo tubukole ki? Tubulwanyise buveewo ng'obudde bukyali.
2: Ebintu bibiyitamu mukundi mu recording yange.
1: Omulwadde waka gw'ojjanjaba tufune enkola ey'okwesabika engalo ne gloves. Tomanya. Oyinza okubanga wagenzeko mu ddwaliro awo ng'alina omusujja. Naye nga oluusi yabadde Ebola. So kati tuba tulina okunyiikira okweprotectinga obulungi. Kakati ndoza n'ekirala twali badde nga twewala nnyo okusheyalinga oba okugatta amasowaani kwe tuliira emmere. Buli omu aliire ku yiye.
2: Ne fork
1: buli omu aliise nti etya yiye. Abantu abatambudde okuva mu bifo ewala be mutamanyi. Twali badde nga nabo tubeekengera tuba lipootinga bukyali nti ono yavudde Congo mu bibira. Era bw'oba tolina nnyo kyamulamwa nnyo mu kiseera kino tetwali tambudde distance mpanvu kuba jagenda ofuneyo obulwadde.
2: Tuula wansi.
1: Okay. Ekirala okwekuumira ku baagalwa baffe. Kino kigende kuba obulwadde buno twabulabe nti butambula mu kwegatta. So kakati kitegeeza bano ba taxi bano abavuga ebimotoka olugira nga babako we bastaginga
2: ate nga bagenda ne Congo
1: nga basiga obulwadde. Kakati ate naawe n'ogenda eyo olw'okoze eki ofuniddeyo ne Ebola osobola omufunirayo. So eyo nayo nsonga nkulu nnyo. So zeze zimu ku ngeri gye tuyinza okwewalamu obulwadde bwa Ebola. Okubeera nti twewala okubeera mu bifo abantu abangi bwe bakuŋŋaanidde, twewala ebisolo ebyo eby'omu nsiko n'ennyama eyo gye, okunaaba ennyo mu ngalo, okweprotecting ennyo nga tukola ku balwadde. Ze zimu ku nsonga ezo. Naye nga omuntu kasita amanya nti obulwadde buno bukwata okuva ku muntu okugenda ku mulala nga buyise mwezo, body fluids, malusu, mata, ntuyo, maziga. Kasita omanya nti ebimwe bitambulira. Ndoza abate gede nengiri yoku bie walamu.
2: Okay. Kati singa ndeto msa umurade wangenga ino vrade bulo wa Ebola. Vanga ino uvone ilo. No mkibela no msa anga ina Ebola. Okumuji anjaba kule kutia. Ero muji anjaba na awona.
1: Obulwadde buno buwona. Naye kati ebiseera ebisinga marua lilaga wansi. Omulwadde bwatuuka netumuteebereza twe protectinga bulungi.
2: Okay.
1: Netujanjaba obubonero bwe tulabye. Nitutegeeza abo ku disitulikiti neeyongera y'ensonga eyo omulwadde ono n'atwalibwa mu kifo we bamwawula n'abalwadde abalala ne bajjanjaba omulwadde oyo okusinziira ku bubonero bw'abazze nabwo n'asobola okuba ng'apiikinga ate bapiikinga ne bawonera ddala.
2: Okay.
1: Advantage ebawo nti omulwadde wa Ebola bw'aba awonye abeera afunye obugumu mu mubiri obusobola okulwanyisa obulwadde obwo okumala emyaka nga 10. Obulwadde obwo tebumuyitamu mangu.
2: Okay.
1: Gye bali bawonera ddala abalwadde ba Ebola singa ajjanjabwa ng'obubonero buno obubadde tebunnakola ki? Tebunneeyongera wala.
2: Kufuuka bwa bulabe.
1: Era obulwadde buno ebiseera ebisinga tubulabira ku bubonero.
2: Okay. Ekirala bino ebitambuzibwa nti omuntu oba mujjanjaba bw'aba mwami oba mukyala olina okumala emyezi 6 without having sex.
1: Nti obulwadde buno buba bwalimu. Okay. Obubonero buba bugenze naye akawuka akaka Ebola virus kaba kakyalimu okumala emyezi 6. So omuntu oyo yalibadde yeekuuma kuba omwagalwawe olwo agenda mumusiiga ki? Obulwadde buno ate ye gwe basiiza addayo bupya ate ne mutandika okujjanjaba bupya. So kakati obulwadde obwo omuntu tulina okwewala okugendamu ebyo ebikolwa nga obadde olwadde ku bulwadde obwo.
2: Okay. Kula atatoku kumaliriza muteka teke na ya msao uo wanokuradio budu radio yu wa mtu wabulijuna inga tutu nagenda msao utuogere kwa kuburado uwefana nyiriza oburade uwa Ebola ngabu ino uboni robu ebu mungu mutasubulo kula uboni robu lina roza ina Ebola kumba ina burade bulala
1: kakati wali uo chikachi obuka unobutambuza Ebola buina klasi emu oba bugwa wa mchibinja chechimu nubuka obutambuza obulwadde obwa mabaga oba obulwadde obwa yellow fever yellow fever ndoza mu Luganda wali wadde omusujja gwenkaka
2: yes
1: guno ogufula omuntu yenna okubeera owa yellow so kakati obulwadde obwo bwefaananyirizaako obulwadde bwaki bwa Ebola
2: okay
1: kubanga nubuka obutambuza buli mu kibinja kyekimu bonna bu virus buyita bu hemorrhagic virus nti bu obuko obuta ataganya enkola y'omusaayi n'entambula yaagwo so kakati obulwadde bwa yellow fever nabwo bwefaananyirizaako obulwadde bwa Ebola mu bulwadde buno bwefaananyiriza ekirwadde kya Ebola yellow fever ono abwe bulwadde obutera okulabikalabika
2: okay
1: yellow fever gwe musujja gw'enkaka kakati yellow fever ono yatambuzibwa atensiri ze zitambuza obuka bu virus bwe bayita yellow fever virus obuko obukasita butuuka mubiri nabwo butambula ne bugenda ne bwonoona ensigo ne bwonoona ekibumba atwe obubonero ne bulyoka butandika okulabika
2: okay.
1: Ku kirwadde kino ekya yellow fever ate kyo obubonero bulabika oluvannyuma lw'ennaku ssatu ku mukaaga ng'omuntu afunye obulwadde obwo
2: tetuweza
1: 21 days ekitegeeza nti bwo bulabika mangu nnyo obubonero kwetulabira omuntu ono nti ayinza okuba alina obulwadde bwa yellow fever yasooka n'afuna olusenyiga n'afunamu olusenyiga olutonotono n'akuma omuliro omutwe ne gumuluma ate n'afuna ekitenge eky'amaanyi kati oluvannyuma amaaso ne gakola yellow
2: gali gafuuka red gafuuka
1: ga yellow ate omuntu ono naye mwangu nnyo wa kugenda mu shock kuzirika kati n'olususu lwonna omubiri gwonna gusobola okukola ka yero n'ebisesemi ebyasesema naye bibeera bya yero si byenaaleemu jasi bibeera mu Luganda yekyenvu bibeera bya kyenvu kati yero fever era nga bwamutuma nti yero fever ye alabikira nnyo omubonero obwa kyenvu asesema kyenvu
2: maaso ga kyenvu.

0: gukoze lwa kyenvu
1: so
0: omusujja gwenkaka bwe gutyo bwe gukola ki
1: bwe
0: gukola kakati kye gwefaananyirizaako ku bulwadde bwa Ebola nti nagwo nabo obuukwa buno bwe buyingira bwonoona nabwo emisuwa ne bwonoona ekibumba ne bwonoona n'ensigo kakati omuntu kwe kutandika okulaga obubonero obwo naye obulwadde buno obwa yellow fever bugemebwa
1: okay
0: je tuyita yellow fever vaccine era waliwo ebiseera awo emabegako emyaka nga giyiseyiseeko gavumenti lwe yalangirira nti ebitundu ebirira fever gavumenti ekisensinze nti butandise okukola ki
1: okubalukawo
0: so era nabo eneewala y'obulwadde buno teyawukana nnyo na ya bulwadde bwa Ebola
1: okay era obulwadde buno bukwata omuntu omu okuva ku muntu omu okudda ku mulala
0: yes
1: okay
0: nga akutte ku
1: kintu naawe n'okikwatako
0: bufaanaganira ddala obulwadde bwa Ebola
1: okay tweyanzizza nnyo musawo tugenda kusiibula awuliriza tusaba obugambo obusembayo ku Ebola ate n'endwadde endala ezefaananyiza Ebola tusiibule
0: neeyanzizza nnyo omuwuliza wa radio Buddu obadde muwuliriza mulungi tubadde tusoma ku bulwadde bwa Ebola eno obulwadde buno tulabye nti butambuzibwa okuva ku muntu omu ogenda ku mulala ng'akutte ku malusu oba fluids eziva mu mubiri ez'oyo omuntu abadde omulwadde kakati nkubiriza abantu fenna okwewala okubeera mbi fe bakuŋŋaanirwa abantu abangi ate bwe kiba tekyebeereka ebifo ebyo mutegese okuziika mutegese embaga niwe muba muli wa abantu nga 20 muteekewo stations oba ebifo wanaabirwa engalo nga bikola ki
1: nga biwera
0: ate era omuntu gwe mwekengedde nti ayinza okuba ayinamu obulwadde bwa Ebola mu kitundu kyammwe mukubire amalwaliro gayina ambyulensi bambo bayina engeri gye basobola okwekwatamu ne bw'otukubira ffe ku ddwaliro ewa Seremba tuyina ambyulensi yaffe omulwadde tukola ki tumunona mu nkola ey'okwetangira obulwadde obwo tuyina n'ebyambalo bye twambala okwetangira obulwadde obwo naye gwe teeberezaamu omulwadde omujja kyamuliibwa omutadde ku piki akwesigamyeko waliwo amutudde emabega ayina Ebola mumutwala mu ddwaliro oba akalungu oba nabutungu kati olaba nti mwenna mugenda tuuka nga mukoze eki
1: mukwatiddwa
0: so kakati amalwaliro gaffe gayina enamba z'essimu tukubire omulwadde oyo tumunone tumwasesinge ate tujja kukuyambako n'ebiddako byonna so kakati n'ekirala ekintu ekikulu ennyo twewale okugenda nnyo mbikolwa eby'omukwano n'abantu abapya ku kitundu tomanya wa gy'avudde okitegeera omuntu yalibadde ng'abeera ne mukyala we ng'obeera n'omwami wo nga bwe mubeera ku kitundu kyekimu ate ewatali nsonga tetutambula distances mpanvu mu kino ekiseera paka minisitule y'ebyobulamu weenaatugambira nti kati Ebola aweddemu muki
1: mu
0: ggwanga ate nga n'amawanga amalala gatuliraanye nga Congo nga nago gakendeezezza awo kijja tuyamba naye jjukira nti n'omuntu ono awonye emyezi 6 obulwadde buba bukyalimu ng'asobola obukusiiga so kitegeeza nti tulina okwekuuma butiribiri kano n'olw'ensonga eyo kambasiibule nsigala nze musawo Semwogerere akireewo okuva ku ddwaliro Nabutongwa Community Health Center eddwaliro eryo lisiŋŋaanibwa Kalungu ku kyalo Nabutongwa ndowooza kambuzeeko ku bantu bange omwami taata anzaala omwami Charles Magala ekyamuliibwa musajja mulimi wa mwanyi mutumiddeko ate ne mukulu wange Katende Matia ku Magala Coffee Factory awo asunsule mwanyi ekyamuliibwa naye mutumirako nina ne muto wange asi omusizi wa langi omukugu ku Magala Paints ekyamuliibwa mutumirako ne mukyala wange ku Magala Holistic Medical Center akolera awo kimanya ku Yellow Knife opposite ne Police Barracks nsigadde nze Semwogerere akireewo enamba y'essimu 0750 82 712
2: Weebale nnyo okwekuumira ku Radio Buddu, Radio y'omuntu owa bulijjo. Omanye amagezi gakuweebwa muno.

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jjukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza pulogulaamu musawo wo tuginga n'olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
1: Olo nechukutuka kwenye najoli.
2: Radio Butu.
0: Katindo zao, tegede radio chijua uliriza.
1: Radio yomuntu wawulijo.
0: Tutuina. Tegede tukuma kumukono. Enziyo na tujiri na munga otano. Katina uliriza Radio Butu nguwaita kumikutu ya FM.
1: Ku Facebook.
0: Radio Butu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Ku YouTube.
0: Radio Butu.
1: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Butu 98.
1: Ku website.
0: www.radiobutufm.com.
1: Ku Instagram.
0: Radio Butu 98.8 FM and 95.5 FM.
1: Oba downloading app ya for Radio Butu ku smartphone yo.
0: Na ubiromu kwabo. Aba tambula na bakulembede.
1: Radio Butu. Radio yomuntu wabulijjo.
0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ez'okumakya. Budde bw'amanyuka, webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
3: Gwe mama we nayina olubuto nga lutuuse wakati w'emyezi etaano n'etaano ekitundu. Fangayo okulaba ng'owuliriza olubuto olwo, owulire oba omwana oyo asamba, bw'aba tasamba, dduka mangu mu ddwaliro ayinza okuba ng'ayina obuzibu mu lubuto olwo, ekiyinza okuviirako okumufiirwa oba gwe wennyini okufiirwa obulamu bwo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip, wano ku Radio Buddu. Unie muzei kakumba, wana Radio Buddu. Nga kutusi wako Rokobo.
4: Rokum, ama andika hawa wangu zi.
0: Alo, mkudu sebo banyavo.
5: Munde ango line muzei kakumba, nga bulijo nkubuli lachi.
0: Aha.
5: Eri nyari unye nawe nari sanze.
0: Eri ange.
5: Eri awe sinye stawa yona. Siwa yaka lizembazi mukama kuwade.
0: Iii, uwa sanze ewa.
5: Nineri nyari unye nari somye. Kulisi ya abagenda.
0: Abagenda wa.
5: Genda kuchalira kwa kwe magombe mumubuze kwa mude.
0: Kamaliriza wano.
5: Hati ulira kwa kubulire kwe. Kamugambe kwa kwa basosa.
0: Mzei kakumba wano Radio Buddu kutusi wako. Rokobo.
4: Ama andika hawa wangu zi.
6: Mwanyi na zembate mwanyi nonde kube gena tuko wa fanyo kutoto mare.
7: Ni hati ngonde kede toke.
6: Hale kabweka na kaunga kaunga.
7: Irangi wagu za kaunga.
6: Na kuchinu chasu sedobu kwa chiri kaunga.
8: Boko, baruwa kabuze munde ete.
6: Muko ensonga ya kaunga.
8: Kaunga chika nunga kawomu. Muko, onobudu super maize fula. Akwale wa abalona agro business center.
9: Muko, semanyi buono chituwala. Olabiyote ya buomparking kila ifu.
10: Akaunga kabudu super maize fula. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume byomulembe. Kekebe jedua bakugu. Eranga kali kumutindo guansiyo na. Oyagara kasomero. Kawote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akaunga kabudu super maize fula. Checho kudibu amu. Gwa ketaze mubutono oba mubunji kaje kuduka lyabwe munyendo ku mukono gwa dionga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuwero kam oba osobola okwegendera ku factory waliye kabale mubonzi akawunga ka Buddu super maize flour kakolebwa barona agro business center SMC limited bakubire ku simu noti musambu noti musambu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musambu munana biri kumi na musambu Kada, chenda munana.
11: Aba Kazire Health Products bale sengiri eche unyo e inzo kutereza obulambuo. Bakuletede Kazire Alloy Green Tea Drink okusogolwa mchigaji ngagu ya ambaba lumizubwa mrubuto abalwadde abasukali abalumu omugongo kwa msujo gutatade. Bale sene Kazire Vit Fruit Juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunji buo msai atenga guziza narusa. Kwenye le Kazire Products ozebu ja obulambuo.
12: Yokunya vya Kazire bisange mumaduka gona mkwanga. Obulamu obulungi. Obulamu obweya gaza.
13: Munange Richard wabale ka lunch kano. Kibadde kiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti. Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
14: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobe n'akawunga
13: Bannanga ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wa naawe.
14: Gutu naulira kukaunga atene ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga nyonjo atenga aroma tali nabuzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals kajamangu.

0: Yeah.
1: Kwa mtu okumutanga tunonyereza gwe nokola koti ya mangu ngwao nogusu nogusala nogutiemula. Mhm. Nzi kalisi zao bataku omuntu. Mhm. Mukalu kabiri abiri mugumu. Mvubuka ali mubinu sewo. Azik mobile money yali. Baya abantu abo bayine mukisa togula banga. Ulama no kuteka ku sende ku mobile money abantu bati chali awe. Era dunegende bwatu kama kitundu. Pwa. Buli muntu neza sabagato mubina nafwe na kwesomu kisogu na kola chi
0: naduka
1: nibamunu kwa dai mutaize mutaize katona nalama nibamukwata nibamukube migwa bais bisoke muri ko tulite ne nkubira police ekalizo awa okungulu ne twala ku police nga kugombolla
0: yeah.
1: Nga oba mukubira ne nkubira police no ite dajika 15 abiri asatu nga police tena tu nibamwambuse mata ta awunu kabere sadaka yogo bakasoro kadu ngire oba itugina mukallu Mananga ni mkutamza vya kulonda. Ndiba mtu waleye mataleye waguleye mbisa kasaka. Mm-hmm. Bamutireyo. Mm-hmm. Nti basobolo kutambirira okuwangula kasula kalulu haku. Wafuka mibayo kila. Na ye echintu ni chisumuli anga sikitegira. Mwengiza mm-hmm. kukuluwana anga mwensobola na chigana. Umlele ba mtu yao kumeku ofisi za mei yao.
0: Yeah.
1: Habaya akoze na mwala weda jika mama kumia satu nga buja jakuba. Nene nange saa kitegira. Mwengi buja jakuba mbe pupu. Akati government wewe na atu yamba. Abantu abe bakwate n'omukono ogw'ekyuma na ulide mukusani bwe na ulide ndi abasoso kwatiba
0: yeah.
1: Gaba miyuka
0: yeah.
1: Kibere ky'okuyigerera lyo nawe nza tosanga muntu nga bamukuba nti ye muntu akubyo bakirwa kubanti azuza musanga atwalwe mu mbuga z'amateeka zimwe tutekewo ekifuba tutekewo amaanyi agatagambika ku bitongole ebikuuma ddembe ne kkooti zikole ebituufu Wange obunafu kwa koti nebitongole kukuma dembe. Wevude kwa busungu bwabano.
0: Mm.
1: Kati fenga abagale okufuna okubwenkanya.
0: Yeah.
1: Tuteke manyi kubitongole ebyo bikole ekituufu tukendeze ebintu bino. Nenga naba abakikoze bakolebye ko nga amateeka ge galamula.
0: Mm.
1: Akasunga ako kubiri kenja gala njogereko. Mm. Mwini ichi yo president ya ugera keje gwanga.
0: Yeah.
1: Ate mwichi yunga waise inaku nga tano. Yani wasome wa budget.
0: Mm.
1: Kati kunakula president ya ugera keje gwanga opposition tia gena mparlament
0: yep.
1: Akulilo ndubuga ya government ya government ya bagala bagende nifu haba inu pita tuja genda yo
0: yep.
1: Tia agenda ya bini upi niyo liya opposition abala haba kola si
0: haba
1: agenda kati yu
2: cha apio fefa haba kunji fubata
1: haba mba agenda mfuko situ nyeba gidi na ye chu cha ali cha butamanya betusa la wukula na government tusalinga unga tudi sabalons
0: yeah.
1: Wango gendo kula irakite kizando sazi wakula na yu.
0: Mm.
1: Uwanda kedi?
0: Mm.
1: Katinza wa PFF, sinza government sikula na government. Nga ba, abanga ababili.
0: Yeah.
1: Awaka wa parliament, bala hidi.
0: Mm.
1: Mbani nimba.
0: Mm.
1: Nga wanupo kugama atakula na government. Abayo kena vya chijinga. Kubanga, mwaimusofa ni yewe ya gama antaja kugina mga government. Uwa ya wangu leo mtu ya genda yu. Tia laira. Hawaii ya gina mwusiko na wala nisobote pakali ya mwujambu yinza
0: yeah.
1: Chibade kisoboka nafo kugama nite tukwenda kula hila nga ABCD tepikole duwako netuta lekuli ya
0: yeah.
1: Ata netuta soka kula hila soka tutekawe bangi girao tutekawe chifuwa mechibade chako ledwa ebirabe natu linga abari kiliza ntutu abari kiliza babi tesebi genduwa
0: mmasu
1: kakati ono mulonzi
2: sawa chama
1: mutera we mera
2: mungu ya kuza omuti teari inganga asobolo kusome sekwanga nilungama kapa baba mungaso school of economics and center for strategic studies mwota mfuwa wachi each person nako makoni nakumwele nikuwa nako maurutia kwa lwezi so
1: mkabaga aziso wedi ambuye each person yange nakumwa sobe niyazo niyazi kena chamba deteza watuliza tuliyo kubye
0: yes
1: watu vini yako mumbela chitu vini yako nenga titu udisa balonzi kufanga balonzi bano butuwa udisa boba ambi balo uze vitoke la yuwa vitu ufu
0: yeah.
1: Mbako levicha ambu ni babasiba fune tusigalanga tukula chi ngati yeah. Ina ina
0: ngate bada vide kufu
1: ngate boba liba abadiba chikola adiba mwinti bagezesa bugezesa bali imba
0: yeah.
1: Tuwa renga vitu ugele nga tukisa bakama kwa kukubi niti mkusoma budget president vya badai ugele president vya tu usete vayi milide hako yeah. Udolufu ganya
0: yeah.
1: Kati shina cho mzina mngo mtu kati jiwakizo okola na yo
0: yeah.
1: Na chabade chabwe usa
0: yes
1: nchoge rangu wa PFF atawagira mwami Museveni na hiru wachi omjia atanyi za kugama ntaja kumfuka mirambu kubanga tanja gala ya nchai
0: yeah.
1: Kubanga okuncha watichini

0: bisatu ebyenjawulo ebirimu chupa ya mills ebisatu neya mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu weefunire ekyokunywa kya ona kuduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: okufungisa sente leka kireme kutambuza bizinensi yo kasoobo kati ngoli ku Stanbic Digital Forest osobola okugula oba okutunda sente z'amawanga amalala nga weeyambisa Stanbic app oba internet banking esawa yonna mu kifo kyonna w'obeera oli kino tekikwetagisa kusimba nyiriri tewali bino bya sayininga wano oba sayininga wali songa tekikwetagisa kumala kujja ku banka nyumira okuvunjisa sente ku miwende emisava ate nga buli kimu kigwerawo songa tekiri mu kukweraliikiriza ng'ovunjisa sente kubanga okikolera okusimu yo oba ku laputoopu yo kobere ng'oli mu lugendo osasula abo abakuweereza ebintu okuva e Bulaaya oba ng'olina nabyo nga bikwetagisa kusasulyamu sente engwira Stanbic Digital Forest ekuwa obuweereza obukyasinze okuba obwangu ate nga ne sente zo gwazibeera mu mitambo Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda nga neesimiza bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10 wasuza otya Uganda kano kekadde ak'okuyimuka twakaya kane amakyago gatandika butandisa okufuna ebbugumo songa n'ekibonzi kyo kyakatandika butandisa okukwata omubabiro kati gula M10 voice bando yonna wakati we sawe mu ne sawa bidi ezo kumacha ulombagira wefu ni edachika satu ezo wedele ezikuwa ku M10 ozikozi sauna kulona kati ya chibozi cho chifule cha abuenele kebela ku baby wo okwatagane ne familia yo oplaninge bichibi ogeno kola mulunaku oboga banolu gamba ululiko cholino kola nyiga stachi kumi stabili ya muhashi oba kuzesa my M10 app lero M10 together our connection is unstoppable Mchibuga Masaka.
3: Mwetusenzira.
4: Olone chukutuka kweyo na joli.
5: Radio Mutu.
2: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
4: Radio yomuntu wabulijjo.
6: Omu kubasoma ni bayita ya gamba. Ndiye kitufu kiri nti kusia katondo musajja ali omu.
7: A magical experience unlike anything you have ever seen.
6: Ahachasinzo kuweza program.
7: It just doesn't get any harder than this.
6: Abasinga jebekanya, abasinga jeba uliriza.
7: Some of us sure would like to get into her band.
6: Banange manyikidwa nga munayo. Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimba.
7: Non-stop music mix.
6: Uyagala bikwatagana kuti. Kwate kubogende maso kubanga uliriza madembo ko. Umusanga ku DM Radio Budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Teri ali mumenyawo. Kubanga alibera wakaseera kona.
7: Nobody can compare.
6: Gambi ya madembo ko. Umutaka wakabaka.
7: Number one. Just getting started.
6: Wait, akola lugambo.
8: Yeah, baby. Yeah.
6: Akola gajama uji agana madala.
7: He's big.
6: Abe akabaka Fahadi production in Singapore. Katona sababa nkubi.
9: Oh, what is a program na yu? Wano kurendi uvudu.
10: Yes, mbela mweta mbela kutajikama kubemini mwenda zokezo watu ingile sasika kubela munana Baisa mwenda wenjo kubanga mvira ku stage Atende kwa program akaiba konchari wanyo Maso kubanga nyingila utula watu dekakana Kubanga baba kaka ndesika ina orenso ngatiko manji Atika tino gamara yo
9: Uwiliza program na yu wano kurendi uvudu
10: Mbuli enda kuzo mwezi ngalumu sayo mwezi ogwo mukaga wabera uko okusabira omugeza manibasude ano oro kumuju kilako na ebiru jivya kwa liguanga Uganda ano mugere mubedala elabwe mtione kuno mguaba mkono kuno guateke kedua saidi zawali bubondo enono kucharo ewa wakaya wamuzalira ano mugere mubedala na vete tuwaba debabi betuwa teke niti ya mkono kugenda kubera yuko agenzo kuroze vyo teke kafinga tuatu usewo koda elaba jukubantu era sodu kubanga tumfali na era nitogira muko nabo okutubulia muko kunteka teka ngabo ziri kukani nebi tuwadi tuetako kubanga tumanya era kiliza bukiliza nituwa vude yuko ngebisinga kubio atumazo kubanga tumitege rida dala blungi nyo au ni mungere mwome dala omukono kwa tambuli de dala elo kusakuwa mkubana batu omwana omugenza manibasude gweyaleka akuze katikubaita anamaku kula Eva ononga yomukubana abobu wala abali suwo asingo mkulu ya vude kona sokubanga tubuli ya mko kunsonga eno na lioka tubuli langa omukolo vekutambula no kunyumi ya mko na hivi tuwade tuetago kutegida binu mitabia badeo mkolo tekuna tani kalefe nga tuwakende
11: manya zeni makula Eva basude
12: muli mikolo
11: tuli mikolo ijo kusabira mgenza mani basude tata wa face makula salongo
12: yes
11: yeah.
12: Mpili ntekede konti kwe mkulu
11: sinze mkulu wabula mbawala kubaka tambayi yaliyo mkulu na afa udaka balongo babiri we, babiri waswa neka nekato
3: yes
11: benzira konze kizawa abo
3: yeah so nolesho mubufuze timba wala bali wogwe mukuru
11: nse mukuru
3: we afira ngo ine myaka ngemeka
11: nene myaka 19
3: myaka 19 koso wali muwala nengero oli muto
11: sali muto pozi nga ndi muwala na inga sali muto
3: yes
10: Ebisere ebisinga teri kintu kirumbanga bwa mulekwa mu nsi muno oba kuita okuvibwako mukaddewo ng'okyali mutonyo kati omwana ono yomukubanto wavirwako mukaddewe ku myaka 19 ate nga ne waliwoko ne batobe abawererakoko ddala embeera ye bwa mulekwa sinyangu yaddirakamu n'akeddagala wabula okusa kuwona agamba nti bwe yategera tata wamaze okubanga avambula mbu ensi eno yakkiriza bukkiriza nti kize era okuva olwo takyevumangako
11: sokera dranzi kendi stevuma ngabola mu mukono ogumwe guli ku ngalwo ziri ku mukono ogumu nsitenka nankana nze kyo kendi manyi bulungi naye tata oyandi badde osanga kyennandi badde era ekyo nkirumiriza nnyo sina kusobola gambo embeera empisi zaawo bikubanga tutayavaawo aa era nze ni mumativu ku kindi esebo
3: so kwegamba mu bufunze nti kyekiri era kyali kiteekeddwa okukyakiteeketeeke
11: kyakiteeketeeke kuba mukama tugenda okuzaalibwa nga amanyi omuntu kyajja okuba
3: yes
11: Yeah.
3: Waliwo abantu abamu abagamba nti obaoli abasudde ku nyimba zeyayimba nayimbira eggwanga byeyagasa ensi eno obaoli awo nti okufunamu kwe kubadde kutono okusiimibwa gwe nga ggwe omwana olaba nti amaanyi ge yawaayo mu kwewaayo okuyiiya okw'amaanyi ennyo afunye okusiimibwa okumala
11: ekyo sijja kumanya kubanga embeera mwe batandikira yali nnafu bwe mbaŋŋamba tikyali nga kati bwe kiri baleese compliti baleese biki tebyaliwo kati ekyo bati tosobola kukilumiriza abantu nti embeera ekutta empola okutuuka gy'alaga
10: ebyaddala ndayira okufiira mu kitooke kyagonja nga n'obukubakuba butonyerera bwovaano n'otuuka ewali wabeera nabbi obudde buno ebbeera bwetandisa okubanga ekyuka osobola okuba ng'oyoza ku munye nga twatuukidde ng'ono kigamba okuba nna amakamu yaziikibwa awe yaziikibwa amaka ge era awaliwoko n'akayumba mwe bamuziika akayumba kano kamezeemukko omuddo ogukulidde ddala era ng'obwedda buli mwakanya kwebuuza nabbi atuuka atya okubanga omuddo ogumuyita mutuuka ku kino awo nno ekitali kirungi nagezezaako nnyo okibuuza ku mukulu ono n'abaako bw'atangaaza
3: waliwo omule ge tuwuliddeko nti nno ennyumba eri yalimuku abamu ku baana abagizira nga waliwo omwoyo yagyefuga n'atandika okukoleramu kemikolo oba oliawo egitasaana
11: ekituufu mbeera walako simanyi mbeera walako
3: mbeere wala towulirizaako bifaawo mwe gwomwo nti omukulu wawaka
11: ekituufu mbiwulira ne kati bwe mba nga saagambiddwa sigambwangako era sikimanyiranga
3: gwe omuntu owawaka omukulu osobola otutangaaza muga nti mubutuufu kwa kati omanyi ffe kituleeta ku gulaawundi oba omuntu awuliriza ffe leediyo Buddu tetwagala kuwulira bya samwasamwa buli omu ajja kuwulira ebyo agenda gayogera ebibye ffe tutuuka ku gulaawundi owulire nti ekituufu ddala kyeki
11: ye nyini yeetaka okubuuza kubanza engeri gye sibeerawo nnemererwa siira mawulire ge nnali mpulidde
3: yes
11: ye
3: tutuuseko mu ndeetaano nga ezise mwatuuse ne mbeera ngo wadde temwana bakulima oko
11: twatuuse wuleeti sinzuwira kani oba nebimisingako we badde kubanga kakasi ogenzeeko nga wasise kuba wanga basibe kyekikulu naye nga tugenda kulongoosaawo
3: emikolo gimaze okugwata mbyoke mulongoosa
11: twabadde wasibe katumenye
3: kyenjogedde
11: kyekituufu sinzu babadde bangeri gyebabadde mu mikolo baika babadde bamuuza nga tebabiraba kuba okuva eggulo si waggule
10: bino olwamaze okuggwa ku ssaawa nga ziringa musanvu awo emikolo gy'okusabira amani basudde kwegera maaso okuba nga gisimbula era bangi ku bo basudde tebunya okuba nga bagera maaso okuba nga bamusabira omukama katonda muwe ekiwumula eky'emirembe kimwakira emirembe n'emirembe amiina bino byenna byakulembeddwamu Father Gracias Mugisha eyavuddeyo n'asabira bwa omugenzi
5: wakwasa omukama oyo yabatonda ate yasalawo n'abeddiza omukama abawe empeera eyo ey'eggulu enaffe twesabire olamu naffe we tulimu tuutambuze bulungi nga tukolera eggulu nga tweyambisa birungi bitono ebyo katonda byatuwa ate bituyamba okugasabaala ku nsi kuno ate bitugwanyize okuyingira mu bwakabaka bwe nga naffe obwaffe obw'oku nsi buwedde mirundi emingi titwerabira okweyambisa obulungi bitone katonda byatuwa tusabe omukama atusaasire atusonyiwe ekitambiro kino kimunyira akawoowo ate kigase nnyo emyoyo gy'abaweereza abo bano amani basudde katende eriya neimaakyo kinabiryo aye naffe ffena kitugase naye tondya katonda oyinza wa buli kantu mukuluza mukogera mukola ne mutakola munsinze munsinze munsinji dedala emanega ya Mario mutukirive mbere mirembe yonna bamalaika una na batukirivu namwe baganda bange okunsabira eri omukama Katonda waffe rondo muyiza wa buli kanda tukwatire kisa asonyiwe ebibi byaffe yatulogulamu obutagwawo
10: okuza kufadha ya sinzidano wenyini okubanga gamazo okubanga yeva za mama oru okuzala abana abalungi dala kubajuka tuwe mkulu wa denga wasudi ya gwetise na yeva vadeva sabira abantu basati balambea okuli ya limuwa nyina omuyimbi na video ayo katene muganda we elia katende wano mugeri emuwa bendala kato kuza kufadha ya sinzidano wenyini okubanga gamazo okubanga yeva za mama ebya dala abade mchala mungurunji okubanti ya kuza abana mungkuze nungji
13: Wevale kukunjula vana Wevale kuigiriza vana Pisa nu, nunji Avana vavera Mgalaba kwa mwosudu yapa mchenda umusavudu uza Neno lwari ya mandu wacha asogulo kuja Ni wacha amujuke Ni wacha amujuke Ni wacha amujuke chikulu nyo Mkande mkubile kumugaluba naye Wazate batono nja avera weva tiyo Napa uluganda Tufune kyo kuiga Kuluwalero Tugereru wale kuwana wa Kuwana wa Tuwawelele Tuwakunjule Tuwakuze Tuwawuliza enyimba za basu Tosanga mu nyimba Sima nyimba nyinyoza ya imba Ne wachi nizoto Otosoma kutula wansi na uluuliza ulunji Ngoluwa muna wanda mo Naba andu wa kulunga Ngoi nami kusona kwa Ne wali wawa imbi ya wama wakume nyimba na ugama imuka Na ugama imuka Ngoi uja luwa waza matu wani
10: Basude waloka ba mkubana baga maso kubanga wekula muko HBNH manjikidwanga basu fans of Basude Ngabano bali mbitunibe kwange vya nja ulo Wabuluksa kusentepe wabuevudano wenyino kubanga gemaso kubanga lago wenye mevu Kuluaba ntuwabale medua okuja kumukono na haboko kuchalo Chokala tabanenya na agamba jubori yao bandibanga tibaba tegeza
14: Obulumi bundina bufa ku zaalonge ya tusomesa nga yafa ne budda kufa abalamu ndi munyiikaavu olw'engeri emu oba endala naye nkakasa siri nzekka namwe abasigadde nze nva Kyankwanzi ndi mu disitulikiti esembayo mu Buganda ne Bunyoro naye ate olw'ebuwondo taliwa ekyala ambasada wammwe kye yayimba n'akiikirira gwe toliiwo owewakisowaali ow'emukono waali sinenya muntu w'ebubondo wateekwa odda okubanga waliwo ensonga gye tulina otereera mutusanyiwe ku lw'ebyo ebitatambula bu olw'ensonga nti ekitiimu kye njogereramu kya buwagizi era bwetyo bwe nnina okwogera naye sisobola kwogera birungi byokka
10: Okusenza kuyaliko obubaka omukyala wawana embasaka omukyala Juliet Kakande ono yomukubanda bakulira mukente kateka zinongera yeyama ntibasudde agenda kubera nga ku mikolo gyeppaka okumala obwambo bonna katonda bwali muwa gagemaso okubanga amusiima birakole eggwanga lirasa okubanga bayimba awo nimugeremu bendera kyokka okusa kuno yasinzira nonyina okubanga gagemaso okubanga laga ekifaananyi ekyolekeddwa famire ya wana awaka ngaga nti beddala basudde batandisa okwonno n'ekifaananyi kyekirwosi kirungi
15: Tuzza wano naye kino si ekifaananyi ky'abasudde bannange temunyiigira abanyiiga mugenda kunyiigirira bwereere naye bw'obanga onoolongoosa ensonga osooka nga kumanya buzibu bw'okola ki bw'olimu na bunafu bw'okola ki bw'olimu wano olwaleero nze bwe ntuuse wano nyina kye nfunye kubanga nabiri twaliwali ne twogera bye twayogera omwaka ogujja basudde agenda kuweza emyaka asatu ekyo nkyekakasa bulungi naye basaba ne bannyabo nsaba tuvaano nga tukkiriza Nti ku mulundi oguddako faalali wano tetugenda kujja buzzi ku mukolo guno naye tugenda kubeera ku lukiiko olutesiteesi olw'ensonga y'abasudde. Tetusobola kuba lwaki tugamba nti basudde asobola okubeera nga tujja mu mbisa nga abantu baliweyo nti basaba ne bannyabo nsaba abantu baakuno kyamani munoonya nze kennyini nja kuva mbeera e Masaka mbeera e Kampala nja kujja wano nga nsonga eno ye tuyina kutandikira wano ensonga zaaki mwe mukimanyi nti omuntu ayinza okugenda okuva e Kampala okujja wano kwaba abayimi naddala abettutumu ng'agamba nabo ogendayo biti walina bantu
10: Okusa kuona lebo Juliet Kakande wano yavuddeko amaze okubanga asalawo ngagati emikolo egiddako famire bagera kubanga bajijijamuko kubanga byaddala bwe watali ekyo ekifaananyi kyolekedde okufa
15: kati wakati mu kuwaanirira linnya ly'abasudde famire yeyina okusukulembera mu ddiiro ne tugamba ensonga kino tuzikutte tutya oba ntegerese bulungi mwabafanizikira abo mwebala okubanga mwavaayo ddala ne mumanya nti muli b'abasudde kakati temugenda koma kuvaayo mulina olutalo olw'okukola ki emyaka asatu gigenda kuba mu ekyenjawulo tujja kutuuka ekiseera gabantu abajjono tukyalina otubakola ki bwe tubateeka oba ntegerekese bulungi nga tukitandisa mwabakimatira tukijjule tukibeeremu tumanye tujja kukikola tuleme kwenoonyezaamu jasi byaffe kukwaffe tutuule wamu tugambe nti kyetulwanirira tukituusiza tutya baggulu buli omu akikole ki akirengere
9: owuliriza programu nayo wano ku radio buddu
10: jebuguddeko omuyimbi edikeza agenda maaso okubanga ayogera mu njogera etaasanyusa abayimbi abakuliriddemuko wano myaka nga bagenda maaso okubanga bamulumiriza nga bagamba nti yayogera mu njogera ebajeegula omwali okubayisaamu amaaso n'okubalangira nga bo bwe bali tebalina kantu konna mu nsi eno ekintu kye bagamba tekyabayisa bulungi yadde n'akamu n'akeddagala naddala ngaomukulembeze waabwe oba oli awo kino yaleeta si kirungi yadde n'akamu nakeki oba oli awo nga bagamba nti kino tekyabasanyusa era kyabayisa bubi era bangi ku bo baasa okuba nga bavaayo kko ne bakaba amaziga agatagambika nga bagamba nti ekikolwa omukulu kyeyakola tekyali kya mulembe yadde n'akamu n'akeddagala wabula okuza kwa myuka okutwala empisa wali mu kibiina kya kamuta ekyalimu kkabazeeyi abakulu wana bagenda baasa okuba nga bakaba amaziga nga balumiriza edikenzo okuba nga genda baasa okuba nga abajerega ale kugatta n'obayisa obubi bagamba nti ekintu kino kyabayisa bubi nnyo nnyo nnyo kyokka kyewunyisa ne gye buli eno beewuunya ate okulaba nga mbutuufu

onalebo kanche ne kasoro naso kubanga le message vulu cha saha saha nejebuli eno buli bisere bisinga lwai mbira wane masaka agama so kubanga langira onalebo che unalo ya kasoro bila no mutima okutali muwomo okubanga le message kola no mugobe wabwe waka ato mugele mwendala saha bwatuse ku kivulu kya kazibwe kapo oyinza okuloza nti olabe ku kyewe naalu nakasolo n'abagago bamuwendulidde ono bwedabuluyimba lwagira basa okuba ngaakuba ng'akubiramuko ennyimba eziko naonalebo n'ebigambo ebira bibadde biyitirivu nnyo oba oli awo ebireetedde naonalebo okubeera ng'ekivulu ataliza okuba nga tekimuwomera

0: wakasoria simanyori akulire chikacha chenyonyi na chinsige ipo yawana ya jase yone emirembe muchagwe yo yali yao jaje bali nyo kujia
1: Kugambye ekivulu kino kyasombya abantu abekyo tiraba kikiriddwa na wana wenyine waffe Masaka mbalabyeko bannamasaka bakulembeddwa musaimwe mulinde kugada omwana tuwa mitalinda blessing asobola okubanga agenda yokko asobola okubanga ayimba mungire mu meddala okusa kuona vudioko natukakasa nagamba nti kazibwe kapo wadde ngaakuba music wakadonkamu ngaate ye mwana wa buwala kwekasa naga nti kazibwe kapo alimukka ekyenjawulo kubanga ebyaddala si musajja asangika sangika
2: Mwana mwala blessing.
3: Yeah.
2: Ugambo utia.
3: Nibulonji, how are you?
2: Ni fine. Soko uze kubauliza wa radio budu.
3: Abauliza wa radio budu. Mbala msiza ako mbaga la nyoba na masaka banange. My name is Linda Blessing, omuimbi.
2: Okay. Yeah. Ovude masako kujo kwa gira kazi
3: budu. Yeah.
2: Kayimba chia akasi nzo kule itano gama antino. Kazi weka pole roni nomuna.
3: Kazibeka ponga ye ngo muntu muimbi wange okay. Jagalanya abayimbi abaluddewo bambi okay. I respect them ate naba abayimbi abade abamwerekeddeko David Lutalo omuimbi wange ajaruna mobido banange buli omu abayimbi banji so mbadde mpulira njaga kuwagira legend one of the legends so okay. Everything brought me yes
2: tukuteka wana dalanga gwe ali mu industry na dalanga atetula bantu ochali muto nga ate olaba abakubu engeri gye bakikubyemu
3: kindaga nti wakola music omulungi no matter what time it takes ofunamu mala nofunamu thank you so much banamasaka ata abazate mwamuli bakabi nnyo okay. Thank you banabudu mbagala nnyo
2: love you so much nze ambassador wakabi
1: Tweyanzege omwana tuwamita ambassador oye musasi wa program nayo e Kampala yagema so kubanga gawenja mungeri mobenda so kulika nyo kulika dalewaji kazibu kapo mungeri mobenda tokola kunobyo kazi jobu nti kuna butono nyo bembu mara bwenti nchaga ina manji na awe
4: ya check microphone 1 2 kashaka ntoe kidi chatwe suru wali wazi anyago kutegeza mwaka gwa kumwe dankaga mwesa wali oba akabaka wali musambu Bonanga weita waka waka mkoro rugambo Soko saba imbi Simaye wato wana kachemba Bakomedia nevi sigade Waziza wana wake no kuranki iwa
5: Of the best, of the best, of the best
4: Mumusajia madimu kabalide wana Iranya kukutegeza Tukwaka rugambo uli furesi Rugambo utali mfufuyo Nateva kulimba Ina kuruja kumusajia kwaita madimu ku
6: Yeah
4: Kwenyeza FM zona Bage no kunonyeza waka waka
6: The IT investigates.
4: Has
5: access to information that no other station can get.
7: Manye bifa munsibu liwa sande kumacha Okuva kusawa tanu paka mkage zomu tuntu Na umu kubuchi bombo salimu Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo Mupruga mkalimagezi
8: Zomu gave mzukuru andu kwa chibombo salimu Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina Tutunule nsonga ezenja ulo Nga bizitambu demonsio na
7: Kalimagezi
8: Mutunuli la izi la hili Evyo kuruwa nsabie koze sa Gama zima Kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Iran. Bandafa bakuze miaka mungu kila betu wali wawan. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Kile chakisi na kuzo umezi nya. Umezo ugo msambu. Lukumu luenda. Msambu mokage. Bisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula haba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayunga balamu. Ewe ye setting je gamba Israeli jerina.
7: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katipeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanya bigena maso munsi. Ngo wali liza program kalimage sibuli wa sande. Wanuk radio budu. Radio yomu tuwa wali jo. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa wali jo. Owange, obadochi manye tendwa denga sukari, pressure, cancer, omusa yogwe tukuta, obachite blood clot, ebizimba bya nabana, arthritis, allergies oba choka, okwesiba kwa olubuto, ebikabya alusaze ebyenjawulo, wamu n'endwa endala nyingi, teziretebwa buwuka buleta ndwadde, endwadde zino, ziretebwa ebikabya emmere ebimu, atera nezijanjabibwa n'okutangirwa, ebikabya emmere ebimu, ekibuzo kiri nti, bikabya emmere ki? Kati jangu twegatteko ku Boulevard Hotel mu kibuga Masaka, okuvanga 19, okutuka ngina kusomweza bidyo mwezi ogw'omukaaga, mu musomo ogutegekeddwa, aba Timex Nutrition. Nutrition Center. Osobola kumenya mmere kijo ino kulia. Osobola kutangira endwadde nga zino n'okuziwonya. Obulamu n'eddwiro by'osobola okukola. Okulaba ng'obulamu obukuuma bulamu bulungi. Jangu okebeze n'omubiri gwo omanye butya bw'oyimiridde. Ng'okeberebwa mu byuma eby'ekikugu 15 gyokka. Ate mu bakasitoma bakadde mugenda kkeberebwa ku bwereere. Kale tosubwa. Jangu otwegatteko omanye n'ebirala bingi. Naba Timex Nutrition Center. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 758-8952 oba ku noti 7788-381. Wasuzo otya Uganda? Kano kekada kukuimuka tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati wesa wemu nesa wabidi ya zo kumacha. Ulomba gira uwefu ni edachi kasatu ya zo wedere. Ezikuwa ku M10. Ozikoze so nakuluo na. Katia chibonzi cho chifule cha abu enere. Kebela kubebi wo. Okuatagane ne familia yo. Opula ningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Cholino kola nyiga stachi kumi stabili ya muhashi. Oba kosesa my M10 apulero. M10. Together, our connection is unstoppable. Tambula no mulembe kwa bagunjufu. Ngo gunjuka na bagunjufu. Muprogram tu gunjuke.
9: Enteka teka ya tu gunjuke. Zemula angi na kalima ateledeo.
7: Ndiyo sando kufo kusamu sambo. Paka mwende zaka ungezi.
10: Habana. Habazari buwa mmakage valimu. Bate ndike buwa. Mumpisi zeo buntubula. Kupango wetu waze buntubula.
11: Obwetu waze buina kukole liruanga. Tutaandika kaka.
7: Enu ye program tu gunjuke. E kuigidize na isa ya bagunjufu.
12: Atomu eto waze. Tuwaina kwele uzanti guoliwa mani nyo. Aze ndiwa bei. Sinza kutuwa nabano vantuba chalaba pana na wote. Omweto waze yena yu ya agende watu da vantubo tasubi na tajababe ilamu.
7: Ndiwa sande, tukunjuke.
10: Uweto waze bunu nabazadi wakwazi kinino kumumara huu. Mchifuchu wakula bulu umwana. Aga abu ganti umwana mwereke.
13: Mumvire kumwana.
10: Mumvire kumwana.
7: Katina wabedo umu kwa baba gunjufu. Abatambuli ya mulembe kwa baba gunjufu. Ngo uliriza program tukunjuke. Ndiwa sande, wanok radio budu. Radio yomu tu wabudi jo.
1: Radio Budu. Kweri jini street kwe njini wano njini wensizo kubanga mune vyale minu kama gumbo na masasa districts kwanga Uganda nesona kutualiza munga mumfuna ku www.adotia.fm.com babu zako nyo abali mchibuka Kampala mugamba mtiawa lua wakana tu wakaita angel kalisaidi zao kasanga tiba mbi kweka njyo katumbude wano wanatua mita eba nange ate kwe lwande nangamilwa ungambi tine kabuwa storage mvudeko eda kwe muli na awe ye kuhuli. Okay, kubuza kwenyawe kabo ugami tukuli nyo tumbu dere dubu dere mtu wa mjo nembuza kwenyawe lima chindia wa wali nasa na mbabuza kwenyo bedeka mbuze kwenyawe mtu waliko saidi zao kabo wa mweba kwa mbabuza kwenyawe mtu wali entinda bukoto mweba kwa mpuliza wali emenga wa mugamba mtia kasoma nji kwenyo tumbu de weba ninyo wali dara waka mungi nyo wala wali wali kutiki toko mwelezo waka wala mita sada dipluka guba agisa kate kwenyo tumbu dere dubu dere mtu wa mjo na gati dimuku liliza katikati walo mkulo mla wakabi enyo tumbu de era alimu kumpuliza oburungi enyo walo mwana tuwa mita site bonzi mwenyenda agisa kate kwenyo tumbu de kuprogramu na yuko siva patuke mkwanya tumbu de agisa kate wa mubaya na gati kwenyo tumbu de rimari ya wa aida mugo na ugeso kate kwenyo tumbu dere dubu dere mtu wa mjo. Mugema wiso ni program tukonyo tumbo de onomamita nyeitera apati agiza kwanya ali mukupuliza bitamanje chalusi munama sakaki zakati kwenjwa na tumbo de kwaima wode wachiso tumbo de de budo yomuntu abujalo no mukwa bitasega wa Shadrack Shadrick wa mune Florence munagomba bakuliliza waso Yusuf bukata kunyogezeka tugendo baya nkuliliza oleba meta King Lon UG agame ti ku program na iko seva muonge Julie tulisa diza munyendo ongaito puliliza nyoka mara muri ku TikTok na mita kudwa sparks you jagisadi kwenye tumbo de ka second tone jongo za ebulenge bukoma simbi nkuwa merwa nyo walo mzei wange mzei amiri senge ndo baka mtu usani kwenye tumbo de program na yu sabu webali nyo webali kubango mpuliliza na mtina menti kwa li tumbo de webali nyo webali ndala kare walo kubanga chari manji nyo tuba tido kubanga tuye ungerere uko ndala mungere mwabe ndala
13: umu kubasuma ni baita ya gamba ndiye chitufu chiri nti kusia katondo musaji aliomu
14: from magical experience unlike anything you have ever seen
13: ahachasi nzo kuweleza program
14: it just doesn't get any harder than this
13: abasinga jivikanya abasinga jiva uliriza nganebwewe wedi atisti wako atekuma ni bajinonyako
14: some of us sure would like to get into her band
13: banange manyikidu angamu na yu uyagala kumanya bifu atagana na industry yako yimu
14: unstop music mix
13: uyagala bifu atagana kuti wate kubo gende maso kuwangu uliriza madimbo ko
14: fire
13: umusanga kule DM radio budu wallahi te wali agenda kumumenyao te liali mumenyao umanga alivira wakasira kona
14: nobody can compare
13: gambi ya madimbo ko umutaka wakavaka
14: number one just getting started
13: buhe itakula lugambo
15: yeah baby
13: akula gajama uji ya gana madala
14: he's big
13: Abe akabaka Fahadi production singa boli jo katonda saba bankubi
7: oh what is a program na you wanna ku radio vudu
1: babuza ko jomla mati kwa nyo tumbu bade abantu bali mu kibuga Masaka da mwe bali ko mpuliza bali ya kuchumula ke mwe bali nyo bali dala oba kabutu so wano kakoza beko geza kati ko nyo tumbu de wali mukula meta d ba meta zero pro emisansa lao geza kati ba uliyo bajita Tampa sauni anoga tigolinya we misansa la muri mukumpuliriza mikwana mwe bali nyo bali dala kuri mutina mati kwa ya nyatuliza bali ya ku new Tampa sauni emisansa la Masaka mwaka muliza wedi budu ya mtu wabuja buli mutila meti kwa nyatu budu mkwana webali nyo webali chonko na chambole nyo ana mungere mwabe ndala kari katuwe yongere kwa tuwabi
7: uuliriza program na yu wano kurendi wa vudu
1: wazago mwere mwurunje nyo haba imbi wana mwagwanga Uganda ne music ya vudu banji kwa imbi haba jirabi sabi ya COVID-19 ya mubange tena wana demi yako musambu aba singa kubo bama zedo kubanga nebo mwe igaka tochamulaba aba mba kube nyimba nezimala umwezi gumu ogeno mwe igaka tochamulaba ayo gata na aba wazi kubanga vya dara kuwangala kuchari kuzibu nyoko wana mugwanga Uganda ngabanji kubo bekwa sebi ntwe bie njaura mba ganti wakufuga nyakunji dara aba mba ganti wali yao walozi ezimu kusonge ziwe na kudara ezile tiraba imbi okubani nebanji kubeni nako zino mba kube nyimba neenge vya dara tezi wangala era tezibe rao kudara ya denaka muna akedagala fakatame kulibuwe kutyo kwa maso kubanga tubu za kubauli za maledi mbundo kwetu ya bitundu vye kwange vye njaulo banji kubo ni batu wa kundoza zaabwe boba looza chichi chivira kwa kubande nyimba zena kuzino nyingi kudo tezi wangala nge luba lae mieze satu na uli lolu lala vane lulu lala ni luba awo banji kubo ni batu wa kundoza zaabwe bati
16: sini ya madi webali kutuweza telefono kula unipulisi na sisi deka abagala chino ni mulu wengo kumulama luache nyimba zina kuzitezi cha wangala zendoza tetuchakula kuno nyiliza kwecho chetu imba kutu imbe bintu webi ango tegira nga numa na imi ya kebili ya soro bite gira ngataba imbi veda bawa wango luimbo obude nga anu nyiliza na teka mechigambe chukusike nga anu mtu omukulu chijia kutuwa lile bango kumanya chichi yali ategeza katimize isi bata imba dole yomana ninga chikweta aga kubamu miaka asatu kuda wagulu kuzula dole yomana jiyali ya imba auwewavo vzivu sinia
17: ya emu sima dimbo kwebali kuweleza fui wala njitone mukendi masaka baga ambias industria kakati nze ndowoza ekivira ko nyimba za iyo kupanga tizicha awangala olokuva anti abayimbi bena kuzina tewacha kuva nyimba zina message bakuva nyimba za ngombo olyo anti waliwe ngombe tambule nyo kumutimbagano nga janga kuva mu luyimba bachovala ba nyimba zikubayo nye zine zivao nyaba ya sija beda bakubanga nyimba mwaka kumaka ngulimbo oluulira uya ulimu omulamwa
18: manyanzika yakosmani ono chesiga kati senior content abana tabacha ina content
15: ssente nti kati bayimba ngombo tunuli ne nyimba nga zaba kaferwa bana bange biki ze nyimba sajja balina content era zikyali otu kyazi kuba sinio kimanyi nno kuwata radio yangu anengenda ku library tekisake nyimbe nkadde zino nenzireka timuli content just kastate kamu ngoma
18: sinia MC Madimbo ko wale kuweleza numbeja sawe ngani wanilwa kaulo mudwanilo zindu uzawache nyimba za katesi ya wanga lorenzo nga kati ubuhia butono abahimbi tewecha abahimbi wakati waina buhia ngo uwabeda wate kamu kati zendoza chisibuchiva ku content
19: ya MC wale kuweleza ama nyagange zeke giga Uganda ubensonge kanji ugele kongo muhimbi chitulechero kubanga faba imbi titu imbe nyewe zita wanga ala abasingo hongi chitu jide chitu imba ko ila chitulaga abantu nyinga abasajja abamu abasingo hongi bamalanga nga bagendo kutolu imba maladuwa banga na kumanya nti lusomesa abantu nga lulimu echo kuhiga
20: MC Madimbo kwa sini ya wabale tuwelezo na vila sagamani jonte echija wemi muziki tegucha wanga la ransonga ba writer na wabimbi abe wandi kilechifte bachachi wakubute batunulila nyaka sente atende chitela vibe weziba zimu kwa atide wate kayo na ata tunuri la vili jama songa afude obanga achari na u
1: Nkukame banji kubasajja abaku benyimba mkati wali mbanga liwela kudala ngatada nga muku baya dole imba ulipia bagema so kubanga beri laka sende ngamu lopana wa mzee ya miri sengendo ye kubira manga dawe na katikuwa charuma awono mugire mwende ninge gambie banji kubayimbi apa imbie na kuzobagwa daba singa nganaba mwone kushifuru tosha ina wosawa kubanga mwela chukaka banji kubakade atomo liya kububa chema kubanga tiba ini nyimba zaabweze nkade gambie songendo nkuru era banji kubo bongede joge lako
21: Kwaza sino mbazi mchivuga Masaka sewa mulama mkulu nyonyo ere nsonga jempa wache nyimba tezichia wangaleze na kuzimu kubanga tezichia ina makulu tezisho mesa tezirambu lula muntu nogu wa deguanga ni nyimba zeda zaso mesa anganga zivu ulirida nganomu zeda utiramu mwana ogeza ngalwe seba tamanyike kusuma abana bangi tatawa fayo tutetanga mwenyo na tulu uliriza ngalulima makulu nange nzada abana utiramu abana bangi nize na kuzimu kwa nangu zinokita mwana unalu uliriza nzika kwaza sii
22: Zabasa Franka Joe shingeni mchotera sebo programu na yu sebo tubera konga tuliriza ya chisoka bayi imba kuchiri wakati hawa imbi vina kuzino haimba kuchitu cha alabye elangi kilati ina kuhita chokata wa imbi veda ya imba anga kuchomu maso ulekiza ampo katika feru ya imba uliimba walumbe zaya uliimba uliwana ete miaka lukumi tuino kufaa ilo imba ulija kusigala utambula ya nsonga vachi nyimba zaba imbi vina kuzino tesiko lati tezi wanga wala ewele anga ngombo neita
23: kungu waka waka Madimbo kwa salo ngoba la kuweleza na sengo David ya kuchumula kede katendoza ya angeli nti nyimbe chizivu ya kwa buta wanga la tizi chalina message nyimba ba imba bu imbi jesti kunyumi saba tune timuli message kwa matu sabla kuwanga lida kwa kwendi nyona kuchumula kede sabla tugende
24: sini ya Madimbo kwa weba le kuweleza amanya nedobo zimpiti wa sitina ways omuimbi wechikonko mwekuvebu kakata kakati wetuda kumulamwa echile tede nyimbo okuva katali bogera gera nyimba za lero nezedda fite tuchi aliba yimbi tulibasanyusa bogeza ko kuyimba oluyimbo olubulire gwanga gwaba te bachi akulirizo baferia ntumide ko eno ka technologies kuchapa
25: zasa kiranda niko ndi mukitongole team King Tornado Uganda ina kayimba akapia bakaita bakaz amazima enyimba za bayimbi okubanga tezichi asobola kuwanga lesha amazima abantu kati banji nyo baba yimbi banji nyo abafulumye nyimba kumuhukumu atinga mazima obuyimba bulungi kati nosanga nga kayimba ka John Black akaanjira nga katikacha kula nga waliwo kalala haya ka champion galo kali nosanga kugamba buli omu kugamba ya fulumya luyimba mukama yamba buyambi ne ruitawo
26: ono mulema Moses Kasalu semba bule konsonge eyo abayimbi bena kuzino obuyiya butono eyo obuyiya butono oluyimba kastayi ya ebigambo bye bibiri nga abamaze nga byabera yimba damu ngomugenzi mmoze abayimbi bahama ni basude papao kafero bayino buyi yabunji creativity yali nunji nyo
7: owuliriza program munayo wano ku radio vudu
1: embera kwe gamba so kubanga etaba kuda chikaba kumi wabili mwembu zokeza tuingile saa zika kubera munana mwenda ezo uwe gulo nako mbabu zako nyo waloko mkula alinansa na wanababi kwa nja tubo dele debude yomo nto wabili joba mita kayemba payasi alinansa na gami tukwe nijo ndi mkuli isa madibu ube tuweleza programu yetu omera nyonyonyonyo mwebali nyesa omisa payasi okubanti ompomerwa wano mkua mita ibla chale ngalua nukubudu wabajita Budu Plaza no ku smartphone arena nagati kwenye tumbo de de omuntu abujana muntu ameti kwenye tumbo de
0: webale nyowe bale dala kale
1: olokubaga chali manji wanoenda gatulirewo nnyo kubanga baba ebintu sibyangu banange
2: uhuliriza program na yu wano ku radio Vudu
1: Nkugambye emikolo gyo kusabira omugenzi Katyamani Basude awezeze myaka bakubabire mwenda marambirira mutaka ajabadeko olunaku lwoko segulongera kusomezi 11 omwezi ogwa mukaga waliwe nyini ewabwe ebubondo awone mugerebo bendala bwotukeno gambye ebibuzo bikubuzi bwa bingi dala eranga bangi buli bantu bolengera mu nsonda baba dobedda bule mwayogera kiche akusonga yabuli ombalengera waka mugerebo bendala Ajuki lo bulunje nyo ama ni Basude aina muganda we gwe ayimanga kenyo gwe bayita Serunjoji erango ono chika mboku bande yaberanga ne ebisutu ebisera bye bisinga we tuogerera Serunjoji kati ya mara dokubanga atambula yakomoda ewaka kuchija agira maso kubanga ebisera bisinga bera onyonga akuma kumukadde olokubanti no munange oboli yao ebintu sibirunji Serunjoji ono tuageza ko nyo kubanga tuwaya mukone ebintu bingi nyo ebintu bitwebuza Eranga necha soke dedala. Beba muku bantobe dabo kuchalo. Okubando bwone mikolo java sude. Baje kanze kwe kanze. Onayogiru wako nti ya kone lechalo mbondo. Banji musimuno ni wachitegira. Nesazali yebudu. Gabali tegira nyoku. Rahamba ni basude. Enyimba ziyali imbako. Kukando lechalo che wawe. Nenga webu za chichi. Echaba virideko. Atobo uri yao. Okubanga tibate gede. Ena tibaso mde kumeranga. Tibavira kumukono kwa nabi. Mungere mbendera. Olo kubanti ndo mwami Serunjoji akuliri de miaka Sibo saji asumuro kubanga alimba Olo yewa yimiri de wantogo na gama Ntinga ye kubanti siba koku chalo Tiba kutegira Ngaro kaba mkubana wakaba aso kubanga Befugo mkono guno Choka ngebiendala Ate tiba aso kuna tambu la mbantu
3: Abantu tiba manyisibwa kimala waliwo ensonga ezaalubera okumanyisa abantu ekimala wakati nganze sisobola kugamba bantu nti ngenda nti mujje nembayita nti mujje nga sina nteekateeka kisikisobola ate nga abalina enteekateeka mbise abadde n'enteekateeka
0: obusobozi
3: ekintu kino balabika tebakyagala nnyo kubanga ekintu kino kiraba kiba kitambula waliwo abantu abalina omutima ogwagala Basude kati nga gwe bwozze nga teri naani
0: mpisa yadde okunteeka mu transport
3: so Basude naye tolina bwomuyita kakati waliwo abantu ng'ate bo Basude balina ne bwe bamuyita naye nga balaba mbeera ng'eno ate bo bagiraba nga bizinesi ekyo kyekituufu
1: ekimu ku bibuuzo badde kisinga okubanga kimu by'abantu omutwe gwe mukolo gwali gumanyikiddwa kuba nno gukolebwa nga guli maka gaamani Basude era wano wennyini weyaziikibwa naye ng'osobola okwebuuza nti ate lwaki omukolo guno gwasobola okubanga guvaayo obadde aliko ebigambo ebigambo maso okubanga bitambula nti kuva mu kubaana b'omugenzi Amani Basude kuliko ko omu ku bantu yayingiramu ko ebyawongo n'atandika okubanga asamira ng'oboolyawo bakulu b'eddiri b'abagamba okubanga bajja mu mukolo guno ne bazirawo ko nga bosi kyangu kyakumala gadda mu kusabira mu nnyumba ate obuli abadde mu kebya yawongo kugana okusamiriramu kyoko kusaka mukulu nagamba nti kino sibwe kyali wabula Amani Basude yagenda okubanga afira nga musajja mu Kristo naye nga tawa masakaramentu oboolyawo ekyanyize nnyo bafaadha obutamusabira ngera ekyo kyali kyabagana wandenga kati yakikola keera kyaggwa dda
3: ekyo si kituufu n'akamu ekyo kyekimu ku bintu ebyobulimba nze nali nze eyalwana olutalo kuba waliwo ebyaliwo lubirebire nga Basude yakafa bafaaza nga tebakkiriza kusabira Basude olw'ebyaliwo mu kufa kwe nti Basude bwe yafa tiyasabirwa olwe abakatu kibalina kye bayita amasakalamentu nti yali tafuna masakalamentu kati bafaaza ne batamusabira era ne bakitwala nga kirina kubeera bwe kityo naye kwali kwetonda kwange eri abafaaza nga nyambibwako mwami bamuyita Yasini amukiraga ne situla abaana bonna ne tugenda ne twetonda ku lwa Basude okuva olw'embeera neeterera
0: yes.
1: Amani Basude agenda okuvambula mu bwenseno ng'alina abakyala bazaddemu abaana ab'enjawulo kyokka gwa zaagoberera bulungi nnyo ebyafamire eno ensonga eno esika kubeeramuko omukyala Aisha Nakitere yali mumaka esobola okwebuuza nti abaana abalala bo babagoba nga n'emikolo gya Basude kizibu nnyo okubanga gibalabibwamuko mu ngeri emu bendera kyokka era nakino twagezezaako nnyo okubanga kibuuzibwa okusobola okubanga tufuna obwetaavu n'okutegeera lwaki abakyala abamu bo tebabeera mu mikolo gya Basude musajja watu Serunjoji n'akitangaaza
3: Ebisele bisinga kanga chikubulire omuntu bwafa omuchala nebo boyi nomu nebo abaye ulianga chali mwembavu atobo ugenze kudda
1: abagenze
3: inga funa omulala nga afumbirwa kati afumbirwa omusajja omulala namuganti ndowoza yange nti ebyo sibikulira nga mwate mbugenze wabasudde bibi byakoma kati oli muchala wange kyo kisobokera ddala bulungi nnyo
1: siga nti bagobebwa bugobebwa
3: tiwali muntu agobebwa wano tiwali muntu agobebwa nze nyaniriza abantu nzo oluwe olunaku olunkerera nga ngenda kwaniriza abantu okuva ku makyapaka budde kuziba
1: amazima
3: siina muntu gwe ngobera siina abaali bazeeko wano bakujulira njogera bulungi n'abantu nze sirina buzibu na muntu yenna
1: yes nsonga endala
4: abaziba beera bulungi ennyo mukolo gw'okusabira amaani basudde omukolo guno gubadde nga gw'amaanyi nnyo ogusomba ababaka ba paalamenti guberako ko abayimbi abalwako ddala ngera bangi ku mawulire nagategedde nti bangi ku bayimbi abadde nga babeera ku kivulu kino basasulwa bulungi ennyo akasente abantu ne balya emmere n'eremerawo ayogeta n'abamu ku bofuna ku ntambula nga ne bannamawulire bangi ku bo badde nga bavaayo nga bafuna ku buyambi era ogamu ku mawulire ge nategedde kiyamba okuba nti ebintu bino byonna bibadde bikolebwa nga omukulu nkuba kyeyo amanyikiddwa nga Hassan Kiyaga abeera ebweru w'eggwanga ngono kigamba okuba nwaliko obunyiivu bw'alina ku mutima obwamunyiiza n'atuka okubeera nga yalayira okufaana obutanyagwa taliddayo tekayadde nusu ataano mu mukolo gw'abasudde awo ne mugere mubendera wali ogamu ku mawulire ge nawuliddeko nga kigamba okuba nnono yakwata ssente n'aziwa ab'oluganda lw'abasudde batandika okuba nga baddaabiriza ennyumba amani weyeebase kyokka bano baakwata ssente ne bazisula ku mutaka w'embula ekimwa ne bazikakkanako ne bazirya gobolewo kyekyanyiza Hassan okuba ntakyateeka mu ssente mu mukolo gw'abasudde kyokka okusa kubuuza eiserunjo ginene ensonga naye yamubuuziddwako n'asobola okuba nga agamba nti ensonga eyo yaliwokko naye teyaziwa baaluganda
3: kisoboka ng'alina abantu be yaziwa atali nzi kisobokera ddala bulungi
1: bawaka
3: omuntu yenna kubanga nze ate benasinga ng'okulaba nga bamusibi sirina nabwe mbayita sibawaka naye ngaera nabo bakulaga nti bali ku mulimu gwe gumu ogwo nga te bakugamba nti yasini yabatumye kakati abo bayinza okuba nga bakole ekitali kyeyabatuma kuba nabuuza nembuuza ti ate mmwe nti yasini kiraga ogenda omubuuza nti nomukubira kukasimu nomugamba nti ate abantu bebatnebati mbatumye bakole omulimu bweguti ne bweguti era mmanyi bagenda gukola butuufu waliwo ne gweyagamba nti nze oyo omuntu wange era yankolera ebintu byange newaffe mukyalo ate nga mukyalo nagendayoko ewaabwe gyazaalibwa naye ndaba byeyakolayo nga
1: bibingaera
3: yo omuntu yamukolera naye kyendowooza kisoboka okuba nti omuntu oyo oba abantu abo bebakola byataabatuma bebataatuukiriza byeyabatuma
1: nebamunyiizanyiigiramu
3: naffe fenna ekyo kisobokera ddala bulungi
4: basudde okufaananako n'abamu ku bayimbi abalala abafudde ne batandika okuba nga baleeta abaana nagamba wiiki ewedde nayogera ku mulenzi amanyikiddwa nga Katende basudde onagira maaso okuba nga alumiriza famire eno okuba nno mwazaalibwa kyokka nga baamuboola dda era ye azze ng'agobezebwa na luti mu mikolo gino egy'ekika ayogeta n'ebimu ku bivulu ng'aliwo n'olunaku olumu mukyala Aisha Nakitole yamugobako ku siteegi n'asobola okuba nga amuwatula empi asobola okuba nga avaawo awo ne mungeri emu bendala nasobodde okuba nga mbuuza ku muzeeyi Serunjogi ensonga ya Katende eyimiridde etya basudde yamuzaala oba mwamusuula nayo n'agitangaaza
3: mwana oyo yali olunaku olumu ng'ali ku TVM ng'agamba singa yayingira dda mu kika ekyaffe naye taata Seruyani yakola ki yalemesa saali ku TV nali mukyalo nga nina gyendi naye olinankubira esimu nagamba teekako sipaaka TV kunze kangiteekeko nange nembaako gwe nkubira teekako sipaaka TV ngeri okulaba ng'omwana oyo ayogera ebigambo ebyo nti singa yajja dda mu kika naye Serunjogi nze nnemesa kyankwatako nnyo naye nkola okunoonyereza kubanga eyo gye bali ku lw'e Masaka nnyina ne kitaawe baali babeera eno saidize mawogola saidize mitete ne basengukayo ne badde naye nga waliwo mwannyinaze abamanyi obulungi kwe natandika nnoonya era olunaku lwakya lumu ne nfuna ebbaluwa ku poliisi kuba ngenda okusalimbira mu maka g'abantu nyinza okugoonoona ne nfuna ebbaluwa ku LC ne ŋŋenda eri nayo nentuukira ku LC nenyingira mu maka nga nyina ekitabo nekkalaamu ne nkwata olupapula nekkalaamu ne ŋŋamba omukyala nti kwata omwana wange omukole ki
1: omumpe
3: mu buwandiike
1: nga gwe wennyini totumye
3: nga situmye nze kennyini ne bw'aba si wange omuwe taata we omutuufu omuchala nakwata kitabo ne kalamu nawandika nagamba nti omwana byayogera tabimanyiye omwana tamuzalanga mbasudde ne basudde nyini tamumanyi tamulabangako nemvayo nobuwandiike nakatimbulina si nzenze ekka n'omwana oyo yennyini yatwalako kopi si ye yekka ne baganda be balina abasinga balina zikopi ezo nga nnyina yawandiise nayo kennyini bwebiba kisobose nyinza okukulagako
4: kugambe wuliriza nnyo eno bagiyita programu nayo tetufuna bifuna wabula tubyefunira otegedde nabadde nakamaliriza okubanga ngeyambaasa okubanga njogala n'omukulu ono nabadde ndyawo ne Katende ayogerwako gwe bakuba emiggo era naasa okubanga agobwa mu kika era takyaliwo nga musajja watalene ku mukolo kwennyini kwali bulungi ddala saabadde mubi kwegenda omubuuza wanaaliwo nga nze bwenzize oba mwana wa waka kwekunkakasa ntiyalaire okufiira mu kitoke kyagonja nga nobukubakuba butonyerera guno omukolo gwa kitaawe era ze wataatawe
5: nzize kusabira muzeeyi wange kyekiri kyenna sente amazima agamanyiko okulwayo obudde bujja kukya
6: kitegerekeke
5: bujja kukya kitegedde byebyo nze nga nzi byemmanyi ekuva eri mukadde wange
6: omukyala kubanga omukyala yamanyi nti taatawo n'amanyi agakatende era sige bakutuuma bukyoedi nabuuzako ku sitoole eyo okufamire eyo nibaga nti omusajja wange ali eyo ng'omuntu ayinza okuba yanyigirizibwa akageri nti yali mwana muto yafunamu oba oli awo ekimuzali kituufu
5: kunyigiriza naye ebyo byagwa tagenda kuddaaabula tumuleke bulesaawo mulemirembe
6: kati abaana buuzaalo baituma mannya gaki
5: galugave
6: budde buno omwana bwakufaako mutekawo
5: anyinewakaba
6: nga agezesezza
5: si bwanfaako budde nafiisa dda
6: abaana n'omutekawo
5: nembateekayo ewange
4: Katende basudde alumiriza bano okubukkakkanako ne bamufubutula olw'okuba nno baali baagala ebyenfuna ye kyagamba takinaako buzebo kyokka okusa ku muzeeyi serungi kyagamba nti alayira okufiira mu kitooke kyagonja nga n'okubakuba butonyerera Katende si mwana w'abasudde era na wano yabadde azzewo obuzinga omuntu wa bulijjo
3: era aliwo ngaera gwe bwojjawo nga aliwo gwe bozeewo ekituufu kiri nti oyo omwana si wabasudde nyina yamugamba nze byenkugamba nyina yabiŋŋamba gambye ngenda kukulagako ku bbaluwa nyina gye yawandiika n'ebifaananyi mbikulage nga tuli waka waabwe nekino kyebagamba nti afaanana basudde olaba abantu abatuufu bafaanana
6: basudde tamufaanana
3: anti njenjala nkulaga abantu abatuufu bafaanana
6: no byamufaanana biwero
3: nkulaga afaanana nnyo nnyina ne banyina baaliwo nga bamulumiriza ebintu bingi songa nasooka nengendayo ogwasooka kolo yafuna n'ekibooko nga beekika bakuba nyina akuba ne mukamawe kuba mukamawe yali amwagala nnyo omusajja gwe bayita ntale aji ntale akola akazigo ka ntale yamukozesaako naye nga yamulimba nti ye mwana w'abasudde era nga amwagala nnyo naye bwe twasisinkana nennyina nga n'entale kwali kyamunyiiza nnyo nanyiga nayingira emotoka najjawo n'ekibooko n'akuba nyina ne bakuba bakojjabe ne bakuba bakuba mwana oyo okweyita kyatali
4: kyokka okusa Katende agamba nti ye nga ye mwana w'abasudde awedde emirimu kyokka bano bo bamukakkanako ne bamufubutula nga bafa ebyenfuna
5: sirina kyenneetaaza ati mba njagala ki ng'omuntu olina emikono n'amagulu togeza ng'okulowoleza musijja kukola taata yakola kola kyolina okukola sova mugamba taata yakola era babuuka bannange bonna ababeera gye bali eyo muve mu kwegayaaza nze nkola mirimu gyange sina kyekinumbaganya ate bitankwatako kitegeere wabaawo ekikwatako n'ekitakukwatako kati nze nkola byenkwatako
6: bitakukwatako wabireka
5: byanfuna muntu ng'oli mulamu byanfuna kati nveekoki byebyo ndi mulamu
6: oli mulamu nekale kiruma
5: ebyo byayita dda kati bala emyaka emeka egiyise nga agenze muleka awo mule mirembe kitegeera
6: buli bibyo
5: ndi independenti
4: bannange
3: naye twavaayo situkoze buwandiike buli bwensoose okukugamba bwe yakomawo yaddamu ekintu kyekimu kwe kuddamu ne mumutwala kifuba nyina n'atamumpa n'amuwa kitaawo omutuufu ng'awa n'ensonga ye basudde tamulabangako
6: wano tagobwa ajja ng'omuntu obulala yali agala
3: sigoba bantu sigoba muntu n'omunze sigoba muntu naye kiri kyeyeeyita nti erinnya ettuufu eriye ye seremba era nyina yaŋŋamba ye mwana w'omubereberye
6: si Katende
3: kyenkugamba kyekituufu
4: obwamulekwa bannange

0: Yes, indeed kabisa, ndidi kabisa. Tikula ke kayimba kategori dawo program ya fena kayimba ko. Wasibyo to mulonji wanga uliriza radio budu radio yo muntu wabulijo. Webale kubanga ate we kumide ku mukutu guno. Webale kubanga ate walonda radio budu no gamanti nze kuno kwesiva. Munange chokola chamanyi nyo inyini dala. Wenti ombanzi guse yenzo webitumbwe NP nuripo say the head girl. Kilo hajati mukwano mukwano. Ngenda kutuwala na yerere chenda kutugenda kuvua koma ango rensonga nti waliwo emipira gya masaza. Yes, na masaza gagenda kubate gatandika kubanga gagulawo emipira jago erango lunako olwalero jijibwako akawuwo erango mukuru tamukedde woma wali wali ebuwe kula yatusedda buwe kulegenda kuba egulawo atene cha dondo so mukwano gwa get ready tamukedde agenda kubera yeri ebuwe kulanga ate asobola kubanga tutusa ko mpira guno songa te mu studio zitugenda kubera yo ne mwana muwala Olivia Sabrina era nayo wenjogere yatusedda mu studio kakati tugenda koze sobo dachi kabutono nyo okulaba nga nafe tunyumirwa mukana akasera katenoke tugenda kubanga tufunawo era nga sesobode kubanga anteka yo post eri ku Facebook kakati che tugenda okola obuyimba tubusabire wano ku simu atenga tukozese simu emu yoka ya MTN che chiriwo so mukwano gwange kakati get ready genda musimu yo owandike 0785 1 2 8 noti 785 1 2 8 osobola kubanga munange onkubirako osabe yakayimba nebwa tunakuba yo busatu buda butano mukaga ndoza tetujja kubanga ate tuyisibwa wadena katono lwalero no zili 13 zina kuzo mwezi tuli mugwa mukaga 2 2 8 gwe mwaka gwe tutambuza kakati nkubuza kwa gwe nali eyo ngebintu biri mukutambula bulungi tebinaba kubanga bifako wa denaka tono weekend sofa simbi wa denaka tono munange tukoza yoza no kusanyukirako ategwe gwe bitambuli dobu binkugamba bugamba anti kwata mukatono awowori wo ino kubanga onywereza dalabu obo badde weba sesetuka osobola kubanga oyiye kiddako kubanga enseno munange teyetaga banafu enseno bojiteka ko bunafu kulemye so mkwano gwafe nawe nkusasira ko mungeri yenja ne gamba bwoba mulwadde yongera okusaba mire eddagala lyobulungi nga basobo bakulagidde ebirala mukama yamanyi era ayina ensonga lwaki akirese gweyinza olowooza nti kizibu gyoli ngate wali waki kusinza kakati buli omu agumire wali yes bwati wetugenda okubanga tutambula ndoza madimbo kakutute bulungi kinonjo kyanchimize bakutute bulungi wali musawo na kutwala bulungi press review ne kutwala bulungi ekinta buli kwegaye kibadde wano kibadde kikambwe nange wenzi gukide mbere nga ate nkutwala mu kyengendo okubanga nkutwala mu mpola mpola obulamu bunyume nsoke nani wana ali ready tusobola okubanga ate tutambula fenna kubanga munango obudde tuyinawo butono wano no Wanji?
1: Oh, pido.
0: Wanji mkwano?
1: Zambati ni santo.
0: Ata inabu zibu?
1: Yaka.
0: Yes, sibu. Tobu za netu waka, tobu za omuliro dia wange.
1: Mwana zato.
0: Wanji, sibu.
1: Zaito ni bosko ni wampere za nisha zaranyi?
0: Yes, sibu ni wampere.
1: Aka imba?
0: Hmm.
1: Mumulekele, redititi ne kuongi oyo, ne alitijing, unangani oyo.
0: Mumulekele?
1: Eh.
0: Hmm. Kanyumireko bani? Oh bwato bwagenze ya Gambia yagala mu mulekere Lady Titi ate no muchala Rebecca Jingo Rochineda Yes Radio Budu
1: no.
0: Wanji
1: Webalo
0: tuuliriza
1: Alex Kudatki Raka Irumbu
0: Yes Sebo
1: Akaimbe
0: Mm
1: Ojakupa yaka

Inkwaniriza ukumbeo za agenda mnana kaumuze mnana ni agenda mtana kaumuze tanu ya Radio Udu, Radio Monto wa ulijombo za kogoina aje kumide kwa mkasera kano neuga antiminangu ukula chama nyo ukubeda ngu uliriza Radio Udu, Radio Monto wa ulijo. Aslivia Sabrina Gemanya anteka teka ya weekend sports buluna kulomu kaga ukuva sawa kumina bilize njini mpaka sawa emu ya njini ambira woko nyo okubera nga tugira ku nsonga z'ebyemizanyo okuvira kono mu gwanga lya Uganda wabweruwe kuluka ura Afrika ni wabweruwe gwanga tutuka yuko netulabe nsonga nga wezi tambula nsoko kusasira kugwewe na ainechi zibu chofu nyo na kuluwalilo ne kugama antinyikira kubera nga we kwa samu kama katonda wafe ne wabweru viridua kumuntu ya tuwa atela ya tujako nejo zayo za gwewe na ainekula liotu seko na kuluwalilo ne kugama antiyoga yoga okubera ngo tuse kukule yotuli mu weekend ebintu bingi ebida bikira mu weekend mubira mu emikole jenjal okwanjula okwanjulwa ko sana emikole emirala ane obo ine kula lyoto seko na kulwalo yogayoga okubera ngo tose ku kule lyo na kulwalo enakusomezi 13 mwezi gwa mukaga mwaka gwa 2 mu mukaga omwaka gwa 2 mukaga tuguli masekate kitegeza nti wabula yo bubuzera myezi nga mukaga okubera nga tem atufundikira omwaka gwa 2 mukaga omwaka yogwa gutandika tubera mu bife bya Njol, no saba mukama no mugamba mbadde nsaba guna omwaka nkulire muka ebintu by'enjawulo abasinga okugeza yinzo gamba nti obangulire muka poloti naye ekibuzo kiri nti gwe kutambula buli olukya ne luziba teruddawo kitegeeza obo ine kintu kye wateeka teeka okubeera ng'okolera mu mwaka gwa 2026 oyina okubeera ng'osambya sambyako n'okulabika nga ate okula ekintu ekyo kye wateeka teeka onako olwaliro mu nteekateeka eno ya weekend sports tuyina ensonga nyingi tugenda okubeera nga twogerako n'okutandikira ddala n'empaka ez'amasaza ga Buganda 2026 zimaze okubeera nga ziggulibwawo mu butongole era nga geemu esoose ebadde makkati g'essaza erya Buweekula babadde babbinkana Butereevu n'essaza erya Kyaddondo okugenza okugwa eddakiika 9 abo bakozi maliriga 00 then tugenda kwogerako ne ku mpaka ezo eza FUFA Women's Cup tuli ku mutendero gwa

season ya bidi ya winwe tano bidi ya bidi mukaga jukiranti beba tuwala nechikope chali jiso baga la gatako nechikope chafa women's cup basobolo kubela ngate season ya batambuli la dala ya batambuli la bulonji nienga first leg basobolo kubela nga baju wangu de dala utelefu then ne Kampala Queens bade babienka na utelefu ni Lady Doves ilanga game wayo egenzo kufundi kilu wanga Kampala Queens anoba wangu de utelefu ne goals bade bidi kuwerele then World Cup ya cha gendi da dala maso game ya sose wa machago na kuruwalero tuwalabia USA baswado kubera nga bafu nyobu wangu zi atenga babufu nyenga nego zino nyingi sibi ya gama tiyo baba kuyoka goro kamu nibiko mao neda basi nkanya timu ya kwangiri ya Paraguay nibaji timpula nego zabade nya kuwe then game wegendo ukuja saa sigenda kubera nya ze chocho na kurele damu World Cup kata baji ya zanya timu ya kwangiri ya Switzerland kwa sana esu ngedela nyingi ze tugendo ukubera nga togela kona kuruwalero monte katiken ya weekend sports ndabi ya kao no msajwe gwaita ya tule amazo kubera nga afuna omulimu ku club eyo ajibaita Slovan Bratislava ogeza ko kubera nga atandika career ye eyo butendese anga tutandikide ko wanu mumpaka eza masaza ga Buganda ankutegeza ko nkugamba nti bili ya bili mukaga zimazo kubera nga te zigulwa mu butongole eranga game esose ezanyiddwa makategesa zeriya buwekula anessa zeriya chadondo anenge mpaka zino ziguddwao owechitibwa Charles Peter Maiga yazigudde mu butongole saba sajza kabaka wa Buganda empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri tasobodde kubera nga ten alabika keri yo Buganda onako olwalero era owekitibwa Charles Peter Maiga abadde okonyo okubera nga gula we mpaka zineno mu butongole era nga game eyo ebadde ku kisekyo kibayita Mubende National Teachers College awe basobodde okubera nga ate bazanyidde game yona ku luwalero ne bakola amaliri agabadde aga 0-0 twagaza okujja mu game eyo nga masaza gano gombiriri oyinza okugamba nti ebintu bingi ebyakyuseemu kobuwekulabe ba defending champion abasembayo okubeera nga batwala empaka eza masaza ga Buganda gwali mwaka gwa 2025 ku finals mujjukira utevu basinkane saze lya singo ne bali kakanako nga bali kuba ne goal yali emu kubwerere goal yo musambi oyo gwe bayita Talimo Alexin aji yabatebera era mu kubeera nga batwala ekikopo ekyo bali batwala ekikopo kyabwe ekyasookera ddala mumpaka za masaza ga Buganda bali bagenze ku finals ne emirundi egiwerako mujjukira utevu gwali mwaka gwa 2012 esaza linene lyabuwekula bagenda ku finals ezempaka ezamba sasa ga Buganda basi nkana yobulemezi neba kuba ne goal yali emu kubwerere then mwaka gwa abiri ya abiri mugumu banobe nyini abwebwe kula bagenda ku finals basi nkana yobuddu ku mulundi ogo bali ku St Mary's Stadium ekitende buddu neba timpulirayo ne goals ali biri kubwerere nga goals ebiri ezabuddu omusambi ogwata Kavuma Marvin yabatebera ko golo no msajjo gubaita Bruno Bunyaga anenda abatebera ko ko gol bwetu buddu ne basitukira mu kikope echo echempake za masaza ga Buganda then abuwe kula abali balabikira ko final omulundi gwabo gwali ogwo kubiri kati biri abiri mwe tan agwe gwali omulundi gwabo ogwo kusatu nga balabikira ko finals ezempake za masaza ga Buganda ne echo mukiso mulunji basu bolo kubera nga batu walanga batende ko msajjo gubaita Felix Sekabuza yali akwasaganya emirimu obutongole era ku mulundi ogwo buwekula yali tesalika maso n'abategeza ko Daniel Bagamba nti era amasaza ago gombiriri bali mu kibinja kyekimu amukubera nga bali mu kibinja kyekimu era buwekula yasinkana Kyaddondo ku mulundi ogwo n'emukuba homewand awe yasoka n'emusinkana nga emukyaziza n'emukuba goals ali bbiri kubwerere then game eyokweddingana nga bali ku Ham Stadium waliye na chivubo era bwetu buwekula ne wangulirawo ne goals ali biri kwe mu Kyaddondo bagenzo gende buwekula nga baina bambi akabidanye kawe naka kuku ke baina kubuwekula ne yera balimere dua okubera nga te abajja yoko obonero busatu na yenga ambadde nchakutegeza ko buwekula we bali batu wale chikope echo mulundi ogo nokutandikira ddala mu group stages gega mu kwagama team agateka uko mutindo gwali ogwenjol erange ekibinja kyebava mujuka utevu beba chikulembera ne points zali yabi mu biri maukota beba manyefekere

0: guno mwaka zigenda kula chipa mwisa lens king agamba guno mwaka sa dance party mbabe sungu mwerele da da da katikawe naba gambi sungu wale ya tesi tusukubio remix kuzi mixinga mbiki sinzi mwetuti ati mbabde waleno mkulu tamkende umaru nisini vya Sabrina nivansa la kunga unapo mixingo luyimba au nosula mkadongo kamu
1: Sambira mugwangu veko goja kunsura dawe
2: kati buli gwanga lili kubulinze ebibuka 10 na mukaga mu bisawe 10 na mukaga je chigenda kutoko tena nga mawanga na munana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mitawana mierere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba emu mukuwedeza to kusunsulire ndiba
3: radio buddu
2: tuli kusati sati na timu ya byamzanya 10 ta netege fo kuwedeza ndiba yo na hokuvya de kudengeli soka paka kudengeli semba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wana kwedi obda Wako. Ama beti, kampuni ya biyamzanya chasinze.
1: Wamune.
2: The Coffee Village Manager Group.
3: Wano kuradio budu.
2: Bulisawe.

0: Mzi Kogocha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Hood.
0: Radio Yomuntu Wabulijjo. Uwiriza omupira endiba y'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna wano ku Radio Buddu. Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 ngaakutuusibwako Ababet. Kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule. Weewandiise kati ku www.ababet.com. Ate gwe akozesa akasimu akatono nga tulina intaneti, nyiga *185 sitanka gahashi ku Airtel oba nyiga *165 sita kyenda hashi ku MTN osobole okwewandiisa otandikirewo okusiba emipiira. Ababet, we are the best at it again. Wamune, the Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musaisi senja ulo. Mubitundu wa bienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti ya 5-10 kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Bogule takofini na kechapa. Atengo suba no kulisa subi ya muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kwenye bibale bilala. Atengo suba no kubebu za kukubi obulimi. Kono obu yambi.

0: Aha, mero byonna mwabyekoze.
1: Eka noko ke bantu wadde.
0: Kale ko
1: nyuma nyenzi.
0: Eka nzo close zemba mero.
1: Nyo.
0: Kano na yene da. Kali
1: tugendera watu tunakola chikika imba ke bantu wadde aka World Cup.
0: Eka ne da. Eka kali mu mchuzi.
1: Oyo ndi chino chizugenda.
0: Oyo ndi ogena mupira ne mama kan. Wanga agenda mwambi yansi. Digi dabu digi zi kulia sente sukat yembira nga bwegeza kukubira nga teni na etambla dachika zo zili kuminemu ezaka itakusawa etano eze chile choruna kuruwaliru tude mchitundwe chokubiri nga bwechigendo kubira nga te chitambula chitundwe chisoka guwede 0-0 in fact guwede gole mkubwerele nga timi gwanga ilia kata kulembe dua gole mkubwerele wadi ya penalty by the way mpakeza World Cup omulundi guno byonna tubirabiyeko tulabye ku red card tulabye ku yellow card tulabye ku penalty tulabye ku team ngekubwa tulabye ku team nga ngekola amaliri kwegaba buli kimu ebimu ku ebyo ndoze bitundu kyenda ku buli 10 ebino okubira nga tebibira muzanyo gwo mupira birabikidwako na ddala mu tournament yeno nga buli mukubira nga te etambula mu kaseera kano so katulinde tulabe embeera nga bwinza okubanga ate etambula gwena omulungi awuliriza eyo omuntu wabijjo radio boddo era tugamba nti kitundu ekyokubiri kyo kizemu okubira nga ate kitojera obulungi ennyo gwena omulungi awuliriza eyo omuntu wabijjo na radio boddo mu nsonga zonna nga bwezigezaako okubira nga ate zitambula yenze tamukedde mubalu ne Sylvia Sabrina tugamba nti game eno osobola okubira nga ate era oyongera okugisibako bingi byosobola okubira nga ate ogusibako naye nga ku game egenda okubira nga ate ejja ku ssaawa zigenda kubeera 7 ez'ekiro ye game wakati wa ttiimu y'eggwanga ya Brazil n'eggwanga erya Morocco ttiimu y'eggwanga ya Morocco okuwangula akapiira keri 5:15 then Brazil eri 1:16 ate nga amaliri wakati wa matiimu zigombi gali 3:08 so gwagala okubira nga tosiba ku ddiba eryo genda bugenzi ku website yaffe ya www.ababe.ug ensonga zonna osobola okubira nga ate ozitambulisa ddala maridadi sana gwe wenna omulungi awuliriza eyo omuntu wabulijjo radio boddo agamba ki agamba ki omukulu gwe bayita Hilary Hilary wali ku Hilary Chicken Lusania ogamba otya wewe okubira nga ate gyoli wewe okubira nga ate owuliriza eyo omuntu wabulijjo radio boddo bonna bonna batulabire abali aku Hilary Chicken Lusania wagambe tubatumiddeko nnyo anyo nyini ddala abebe lukwira nga tewa uliriza Sunday Chelsea mchido gambo utia na lukwira nga tejo li lukwira nga tulizo muntu wa lujo radio hudu mangeliza Shafiko gambo utia lukwira nga tuliriza iyo muntu wa lujo radio hudu koso mkuru gubaita nyanja Marshall Ebukula na lukwira nga tejo li lukwira nga tuliriza iyo muntu wa lujo so tu gamanti ente kate kaldi kapunge gena mumaso oine mikisa minji okulaba nga te njako kutegeza kukonjo ine mikisa minji okulaba nga toja kumpeo za radio bodo na utaniko kukwira nga te ukula analysis na daku mipire jimu ila njako kutegeza kukonjo okutani kanuna kule mande haba uliza ba radio bodo yomu ntuwa ulijo na munteka teke ya gomu mkubo we mgendo kukwira nga te mufunia omukisogo so tuja kubanga te tubasunsula bulirunako nga tufuna yuko muwagizo omuwati na damu World Cup special radio boddo ne World Cup munteka teka eyokusembeza omuwagizi atenda mukujaguza emyaka 25 radio boddo ngirimu nsongezo okuwereza suwete keteke yandibanga gwauliriza mukasera kano gwauliriza mukasera kano gwagenda kupiranga tofuna omukiso gujja nawo gamenti okusinzira kubwendaba
1: ngale nalaye Switzerland
0: yono kati yakozebwa ati
1: numba za dakola
0: eh
1: msambi ya Brill Embo singo mtende siyagambye nti at least
0: so kati yao zensonga zonna era gwe kiri kimu kyokka wekumire ku radio boddo ojja kubira nga tofunya dda bulungi ensonga zonna nga bwe zigeza ko kubira nga ate zitambula gwe wenna omulungi awuliriza eyo muntu wabulijjo radio boddo waliyekona ligendo kubanga lijala timu y'eggwanga erya Switzerland bagenda kubanga balete kona aba timu y'eggwanga erya Switzerland balete kona nga pamvu nekujjako kipataddemu emikono musajja atugo baita Abunada era omupiira gugenze bugenzi mukone ddala Abunada mpira gugenze bugenze mukone dala bagenda kubanga bali te kone dala radio bodo kore radio emu ntobijo mwebali nyumwe bali damu bali kuranga te muliriza yono musambo timi gwanga elia Switzerland ye musambio yo gobaita gobaita Vargas agenda kuranga te wamagwale te kona edala ligenda kuranga kona lya timi gwanga elia Switzerland mwele kuranga te muliriza mwele kuranga te songa mstambu za burunje kona lino lize aniateka kwa mutwe neguja bageza kukubanga baya pase mabiga bagwade kwa gwenti jaka na kuba mpira kugenze bugenze mwelo ho namukade gwenti jaka namukade gwenti jaka abadda sabude baba abadda sabude abadda sabude msabe gwata gwenti jaka nyo mpira kugenze bugenze na kuita kare no baguta nseda Gye gwanga elia kata bagwade ko msambi afunye abado msango ta asima debo ne kuja wakati kati wano bageza ko kubanga bayia ne di babali sudedda ere gwanga ya Switzerland baze mu dokpira ngate bafuna bagwade ko msambi Zakaria yafunye mu dakadi ya chemvu nani ga passe mabiga agwade ko msambi no gota LVD ne kuja waseno bagwade ko msambi akanji nani ga pasu wansi bageza kukwanga bayi badiba nyo msonga tabul embol nyo mpira bagusude baba nabaze mu kupiranga tubafuna yatime gwanga Switzerland ani go bakanga ye musambi Rodriguez ne diba yabanali sude ne guja baze mu kupanga bayi abado msambi Vargas yona semu afunye ye musambi Vargas ayagala kuleta munda na leta ani asibye onasibye bubi yona chuka akube mugo gugenze bwenze bwero gugenze bwenze bwero embera bwetu betambula Radio Budokoli Radio AM Ntwabulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuranga temuliriza mwebale kuranga tensonga zonna muzitambuliza ddala bulunje waliwo akagwala akabadde kazze wakagwala akatototo nnyo mpira gugenze bugenze ne kuyita dakiika makumi atano ezakatambula ku ddiba lino agamba ki Muhingo Isima Ugambo utia Ewe wana beka sese wa gambi tupatumide konyo Abantu beka sese saidiri Kalino Yembele angabo itambula Negujaba kumi yao habati miguwa Yaba nafawe guangia suete zande Banize pase chenguru Bageza kukwira ngatiba titenganya mpula mpula Abado msambi guwa ita abisacha Neguja time guangia katadiba bali beda Bageza kukwanga baya pasi ani gura isoro sunamu refu na gamba sunasuna kanya mani batema refu ali agami tegenda kwele free kick banda fawa kocho na kurencha na buba njua timu ya wibagenda kusamba timu ya saza elia maukota runa kurugendo kwa dala urencha so runa kurencha masavu masavu mele ili na dala ili abo abali mkubira angate wamagwe bagwele mpile jama saza gabu ganda Bange chisoka chama saza gasinga gonna gonna gagenda kubira ngate ganjula MP ganjula matimzi gago ngabe gagenda kubira ngate gakwasaganya ensonga wali okusimula kuko nokuja wali okusimula kuja yetimye gwanga eri abanafa ba Switzerland bali mukubira ngate basimula mbera bwetu bitambula agamba chimunywanyi sekretari Michael Gambotia wali kubira ngate joli wali kubira ngate uliriza ensonga zonna omkuru sekare maiko gambotia gambotia fufa delegate
1: yes
0: kari nabilabo nabo nabo nabo gambe tupatumide konyo nabilabo mwami kajimu gambe tumutumide konyo nabo nabo nabo nanga wako yotoro debe musabi mwamza nyugo mpile masaka wano bebe lukulanga tenso nga zona bazita ambuli za dala burunji gwa mpakeza wadi kapo ugwawa mwami sekare la maiko wale lukulanga tejoli wale lukulanga tenso nga zona ozita ambuli za dala maridadi sana wali okona Eligendo kubanga lija bare sekona ni agudde chigo refu na mgama nzijake njaga nekuja wanseno guguno guzifagas agulese gara bugenzi neguita guakaska guatimye gwanga elia guatimye gwanga elia Switzerland bagena kubanga waka suke diba
1: abe kantu balabya abagizi
0: tebalina manyi
1: baba nengwa ogundi bebakubate buchajira
0: na matali kale bade kwanga bakupa matali
1: kuba matali
0: bukulike mekane madina hala
1: amina la
0: kale nno kati etali lyabwe
1: baba tali chavayo
0: chavamu wado muzinzi nakam
1: tukade bamba denga bane kane kanye
0: njo kuzaba
1: byeru
0: neba gumecho nache chere gogono kuze pase chenguru yetime kwangya swete zanda bagwada kwa msambi kobel baba alimuholide taina chimtawanyana akam neguje wakati wano ye msambi elvedi nanyiga pase chenguru bagwada kwa msambi afunye abado msambi ugobaita akanje akanje unageza kukwanga tete nkanya ye msambi kwa takanje watimi abana fabe kwangya safa ya swete zalanda akanje unageza kukwanga tete nkanya nanyiga pase chenguru bagwada kwa msambi afunye ye msambi ugobaita gwante jaka neguje kusanga kanje watimi kwangya swete zanda akanje uno ageza kukwanga nonya nonya nanyiga pasu wanseno bagwada kwa msambi rodugwezi naguzake mabiga ye msambi kata elvedi neguje kusanga kanje naguzake wa gokipa ye msambi ugobaita kobel kobel unagulina watimi abana faba aba swete zanda neguje wa jaka neguje wa kobel nagusimulanga munje nimateka ku mutwe abado msambi gwata bulembo netaswade kulanga tafuna neguje gwangi yakata kata babano babano bayiringita ayiringita nga mukoka dibale banali sudde neguje msambi dugwezi ageza ku kwanga yiya bagade ku msambi no gwaita gwante jaka neguje wakati captain gwante jaka wati ni gwanga ili swete zanda bagade ku msambi elvedi nani gapaswa gwante ewo msambi gwaita kanji akanji ni agulina nanyi gawanseno agwade kwa msambi gwata feula neguje kusanga msambi afunye ye msambi alina gwata vagas uno ageza kukwanga iya chenga ye msambi vagas nanyi gapase mawiga bagwade kwa msambi gwata feula neguje kusanga msambi akanji nanyi gapase chenguru abado msambi gwanti jaka besini ya player ye diba ligenzo genzine liita mbela

0: Na ni jina mtina kumzita ano nyongro kuza kugwena ajwe kumide kumukasira kano nyonga ntuminango kula chama nyo kumida ngu uliriza omukulu kubaita Sunday Chelsea mchida kuza kwenyo wale kumida ngato uliriza radio budo kagwa James walie rengu na kuza kwenyo wale kumida ngate we kumida kuyomu nto wabulijo omukulu kubaita Hamza wapipsi kuza kwenyo wale kumida ngate we kumida kuradio budo radio yomu nto wabulijo anayenga atimu ya kwangi ya kata bacha kule mbedua ne goal eliemu kuwerele dachikaziri ya tano mutanu ezaka ita kugemwen anayenga awotunulida timu ya kwangi ya kata okuja okuchika modi kapu wa bili ya bili mukaga baza nya qualification zibulonji erane baitao na dalanga bachi ikira sima zinga Asia watunulida timu ya kwangiri ya kata bata nika kumutendo kwari ogwa second qualifying round na dala kusaidi ye wawe erabali mchiminje cha grupu A omwari timu ya kwangiri ya India Afghanistan erange chiminje cho bachi kulembira mutelevu ne points zari kuna mukaga nge mpira mukaga jivaza nya bangla keta nubadu mpira kwari gumu tibakuwa game yonaba tibako zari kumina mnana ba tebwa mgozi zari satu chitegeza niba qualifying ogenda kumutendera ogwale ogwa third round webatuka kumutendera ogo moju kautev timu ya gwangeli ya kata bali mchibinjera cha group enge chibinje chomwali muko timu ya gwangeli ya UAE mwali muko timu kwa ya North Korea mwali muko Irani Uzbekistan erange chibinje cho Irani bachi kulembera utevu ne points zali abiri musatu Uzbekistan bama ya fetere jokwiri ne points zali abiri mwemo then UAE bama ya fetere jokusatu ne points zali kumina jana atenga kata bama ya fetere jokuna ne points zali kumina satu nge mpira kumi jibazanya bama wake mpira jali ena badu nge mpira gwali gumo baku mpira jali etan bate bago zali kumina msambu bate mwamu gozi zali yabiri munya era matimu zabiri agakulembere chibinje cho in fact gaita obuterev okubera nga geso ga World Cup owabiri yabiri mukaga in fact chibinje cha group B mwali muko South Korea mwali muko Jordan Iraq Oman Palestine then era chibinje cho timu ya gwanga eliya South Korea baita direct kwae bachi kulembera ne points za yabiri mubiri then Jordan abone fetere cho kwiri ne points za 10 mukaga nabone baita direct ne beso ga World Cup atenga chibinje cha group C mwali muko Australia then mwali muko ne Japan bebaita direct chitegeza nti okuva ku team abuli chibinje ya mali ya fetere cho kusatu net fetere kuna bali bali no kubera nga be yongera yo ogenda kumutendera ogwa fourth round chitegeza kata bali bali no kubera nga be yongera yo ndi bagenda kumutendera ogwa ogwa fourth round na dalanga twali mko mutendera ogo ogwa ogwa qualifications era bage na chibinje cha group A abate ka ko mutindo ogwa ogwenja bali mchibinje omali Oman omali UAE ere chibinje chokata bachi kulembera utevu ne points zali nya nge mipira ebiri jebazanya abanga ko mpira gwali ku mbadwe ngo mpira gwali ku mtiba ku game yonna abate wa goal zali biri bate bwa mu goal yali yamu ya timu ya gwangi ya kata chongero kulaga nti ekubo lye bayita abali bagwani de kubagega mu kwaga matimu era gali gatado kembera na dam qualifications mpaka ibaja okwera nga bachi ka World Cup 1 owabiri habiri mukaga neje baja abagwa mu kibinja cyo subira ndi kinzo utabira kizibu nyo ani ama team za gali agaye nzo utababerera mangu ye team yo gwangi ya kata ne katunde turabe kigenda kwera nga kigwa kitane nga game yo nako olwale bambi basajja bantu bade bachageza ko kwera nga team bakwatirira mpola mpola ne nga bakulembeddwa ne goal eliemu kubwerere
1: kali ndo bakulembe dwa ne goal eliemu kubwerere bakula muko enchuka chuka waliwo ko enchuka chuka zigendo kupera nga tezi jokuli bwamu nadaka ungeza koluna ku waliwo munteka tekeno ngabwe gesa ko kupera nga te etambula mu kasera kano soka tulinde tubabe obazina ava muko ekiramu obazina ava muko ekiramu gwangi lya kata kali na basingo bunyi badde baloza nti tunagenda kutuka mu game eno wa magwengo mupira guli mukogozi nyingi ezandi badde zanywe dedda mu kasera kano negozi ntono nnyo ezisobodde okubera nga te zinywa mu mbera nga bwegeza ko kubera nga te etambula agamba kyo muwagizi w'eggwanga erya Yoran omwami ajisobwa ali kuba swaibu quality fani kyogamba otya omwagizi w'eggwanga erya Iran
0: yabaya dofu na jawa gira
1: ye agambye nti
0: seva ku Iran oyo
1: tava ku umma kyonna ekiba kibe ne tava ku umma kali mbakulete dekaronda ye.

0: Kale mno embera mwetu metambla
1: Kati osekashi
0: Kwa mkazi wako lia Maradona
1: Oh.
0: Kwa mkazi wako lia Maradona
1: Sekawa
0: Pila samba kwa Maradona Sekawa
1: Mkuwa na yiku mtesa
0: Iye Mwenda kwa mi EDCL
1: Kubuzi zako mkulu Sekawa tumubuzi zako tumwagala nyo yungari kuliza radio mtuwe yomu ntu wabuli nto
0: kare mno mpila kwa kutambula kula kenda chikanga kumi kulizoka
1: yes
0: gusoro kwa ya natagu kumekeleze wa bakule mbeza lopeta ge aliwa utaina tabu bamu govye banange wa govye lopeta ge kuminimo aliwa uleta ina watu de bamu govye njane gulu nakubamu govye wana ni guande spin ya mguwa koko kwa yalitende kakoko ya mkule gubete wa petage neguja musambi gubete Rodriguez ageza kukwanga tete nkanya nilanyiga paswa katiba ina guwa ugude wefunaga tuamble yono musambi za kaaa gugenze mwero yetimye guanga area Switzerland babadema kubia mkwa mkwaju nyo mpila kugenze mgenze ne guita kare mno omusambi kwa tamanzambi ya wadda kubye mwamu kwaju nyo mpila kugenze mgenze ne guita ye musambi kwa tamanzambi wantija kasambi burunji awasambi kuri Rodriguez asambi burunji deno musambi elvedi yomu kwa sambi burunji na kobe utana wapira angatafu na kutata ganyizu wanakamu na damu ndibe nungabili mkubira angate etambula gwe na omulunja uliriza eyo muntu abijjo a radio bodo mu nsonga zona ngabe zegeza ko kupira nga testambula ne kujja bageza ko kubanga bayya le gwanga eya banafe aba aswete zinande omusambi manzambi agabe mugabe ate manzambi agabe mugabe ne kujja lwakwati ne gwangira katate bagwagala bagaba mugabe era bagugabedda gogo noguze pase mabiga bageza kukubanga bayya abado musambi gwa ntijaka nebanyiga pase chenguru ye musambi elvedi nanyiga wakati wano omusambi manzambi yona ageza kukubanga tete nkanya manzambi eruda chika mnana neguja pase mabiga bagwadde ko musambi akanji neguje chengwali ye musambi elvedi ageza kukubanga tete nkanya nebagwa ko musambi manzambi nanyiga pase wanse ye musambi gwa ntijaka odda wajo gendo sulye dibali abanno neguja pase chenguru bageza kukubanga bayya abado musambi ogubaita na ebisacha na retediba nyo mpira guganye Zakaria azemu afunye nanyiga pase chenguru bagwadde ko musambi afunye ye musambi ogubaita ebisacha nanyiga pase munaba bere agwadde ko musambi Zakaria na kuba sound zaka nagu zake mawiga bagwade kwa msambi gweta elvedi nanyiga pase chenguru ye msambi nagweta Zakaria nadamu nanyiga agwade kwa msambi gweta manzambi nagu zake mawiga ye msambi elvedi watime guangi ya suete zandi bagwade kwa msambi akanji unagulina kucha liye muzero gulia muzero gulia muzero ediwa balibide mkua wabiguanga ilia kata balibide mkuro abiguanga ilia kata embera bwetu betambula embera bwetu betambula radio bodo ko live radio yo muntu oli jo mwe lupera ngate mu uliriza babo usaje batimye gwanga eri Switzerland bo pressinga ne wa utache za kasaili zindabanga pase nene ne kuja goalkeeper ompira kute bulonje
1: aliwo wano Master Kalimanga nyumya engeri emunyungu jezala mwenge nenge jezala mwenge
2: mwede mwena mwenyusu wa mwenyungu za mwe
1: te waliu
2: wazizala batia
1: encha Master Kalima tuwale tusaba mwede mwe nkuluza ngompira uge enda mazo ajaye yongere ukutanya kusoge yengeri mwenyungu jezala mwenge yengeri nenchima viku watagana bitia sawa vya ina kwa Uganda surumu nga olaba omusege ne kapa eno kapa nekanga abana ni mutufuna mu omusege
2: adimu abenga yemuli mwenyungu
1: Asabu ngeyegeye kati ya munyungu yezale ngeye
2: anti mabenge namwe muri munyungu
1: tulimo mulu lya lwanchima
2: lwe munyungu
1: nduli mululyo lwachi oyo bo wakalanyo zera nga na kusobesa bitwe bi kwa tana kubizirejo
0: mulu mululyo lwe munyungu
1: sita oluryo ole meza no kunyonyora oluryo lwachi ma
0: oluryo lwe njime munyungu
1: ezo zona zona monkeys
0: types of monkeys
1: kadi munyungu lengeye
0: anti kadi nguvuza anti mwabenge muri mululyo lwe munyungu dango umukuru wa kasulia umukuru wa kasulia ke munyungu uno wano
1: bazikirinda buluchi
0: obakati mutuba chi
1: sibaswa aziza sebo
0: obakati mutuba chi obaguno kubagwa wakati wagwa kulusalo sale eri
1: gochoe no kumanya tulimu bika byenchima kati no emunyungu ezalirenge
0: mhm emunyungu ezalirenge
1: na tubera kati enchima
0: mhm
1: bali nanga nafuna master kalema bade nsaba enchafu no budaje asoka kunyonyole bulungi ebikebi webitambula
0: kati gwe wachito chinyonyola
1: ati nze nkubulide echange bako gwe byango biwakanya
0: golide na chimpakaniza
1: eh nze nkugambye chitufu e munyungu nengeye nenchima beina ko Luganda bali mubika bya monkeys
0: eh hey. Hey.
1: Eh
0: kale mchera munyungu gogo nokuze
1: nda munyungu
0: ne kuja passe babega dachikira nyezuka game ne gema sino panga te komekerezwa bagwade ko msambi no kubaita hamam el aman nani ga pass wakati bagwade ko msambi go kubaita asimadibo ne kuja bageza ku kubanga bayia abati mugwangi ya kata bagoresenga munji ani ateka ko mtu mpira ku service ne kuja waseno ye msambi akrama fef atetenkanya akrama fef narete diba gogo nguze gokipo mpira na kwata bulunje gokipo mpira kute bulunje owatimye gwanga elia Switzerland kali na gamba bino mumpa bilabo bya kulya kwebaza mumpa bilabo bya kulya kwebaza agamba chimunywanya Ruben wali kuingina Ruben foni panda accessories munyendo kurambuke chitovwa ugambo dia kali na mchala munyungu munanga ali wano taina tabu
1: atikide
0: bulunji bika bya atikide bulunji oh mutuba gwa kali tuns
1: ebika bya nchima
0: kali nuli taina tabu wali ensonga geza ko kupiranga tazi tambu za bulunji
1: aye gwe tokiriza go babuza abantu sitsiwe
0: chi wolide ko ngamba kanye ntinida
1: eh ebyo bika bya nchima
0: kwa muri nchima
1: eh ate tuli nchima tweddira
0: mudira nchima
1: ah
0: Mwudirangi Nenge ya mwunyungu
1: Mwunyungu
0: Dachikatanu mutemi zaka itakusawa Etame zechino Mbera mwetu metambla Mbera mwetu metambla Kuredio mwudu kuhulio Redio ya mwudu olijo Mwebali nyo Mwebali damu mwudu kuranga temu uliza Mwudu kuranga tenso nga mstambu za burunji kale no yembera nga bwegeza ko kubiranga te etambula yembera nga bwegeza ko kubiranga te etambula bakula muko enchoka choka watimye gwanga eria Switzerland bakula muko enchoka choka watimye gwanga eria Switzerland agamba chijajange kezala nuru muchimanyo gambo chajajja ole kubiranga te juru ole kubiranga te songo stambu za burunji ndabira jamiro mgambe tumutumide konyo ne haidare ne kujo mpira gugenze bugenze ne guita kare ni utumalida wano
1: yes
0: simanyi mmeri obo mkuru songazi mtegeze zanti aina
1: kujo atrandikida ungesani mmeri ajira
0: ya kujaga teya kati msajja wa amani msajja wa
1: suburanga
0: Sajja amanyi kastaba nga ina Leeds United nga si Sunderland gogo no pira ko kipa kutte bulunje
1: nga nokwa ta Leeds no jigata ne gundi ne Arsenal
0: nga jigata na Arsenal
1: Jackie na mugambia kwa te Leeds jigata ne Liverpool be ku mpira ana singa ya na wangu
0: ka tulinde babe embera nga bwe jokiranga te etambula gwe na omulunja liriza eyo muntu obujobe de boddo nekuja bageza ku kubiranga te batetenkanya mpola mpola yono musamba timu ya bandafa ba egwanga Switzerland agulina abado musambi ogwa bayita na LVD nanyiga pass bagwade kakanje yo musambi ogwa bayita LVD yono ageza ku kubanga tetenkanya nagwa ku pass bagwa musambi ogwa bayita LVD abado musambi akanje nagusimulanga munje ani afuna ya musambi Bril Embo yona afunye na tetenkanye chengwali ani akuba mugo Zakaria pira kuisobisi bonge dem mukaga pira kuisobisi bonge dem edachika mukaga bonge dem ko edachika mukaga radio bodo koli radio eyo muntu abulijo mwebali nyomwe balile dala pira guze kugenze bwenzi mugo keke guze kugenze bwenzi mugo keke kali ne dachika zo stambula esawa yona tuli mukome kereza edachike chenda
1: yes
0: esana tuli mukome kereza edachike chenda ate twabe butya emipira emirabo jigendo kuberanga ate jitambula wano kuyo muntu olujobe de boddo ne kujabata de ko mutwe abatimya banafa bamna abatimya banafa baswetezand bageza ku kubanga bayya ani ayita wompola abado musambe wa club ya banafa baswetezand niyo mpira bagusudde mpira wakusude neguja bate tenkanya abigwa ngia sutezi nimanyiga wansi aniafunye ye musambi uguba itaamna Vegas ageza kukubanga tete nkanya Vega nidibali ya banali sude katine misinde jiji no jize akanji umupira guisiza ilagwa kasi kwa timi guanga ya sutezi landa
1: mbela mwetu wajari kwede mdiyo radio mwanto wabulijo nyongo kuza kugwena aje kwende kumukasera kano neuga antunango kula jama nyo ukubela ngoliri za radio wudu na yenga timi guanga ya sutezi landa na wotunulida emiru ndiesa tujibasembi ukubela nga bala wikila mwoli kap yogwe mwaka kwa bili kumine eno bili kumina mnena ne bili ya bili mwebili jone mirundi ejesa tu badeba iso ni ba badeba vamu group stages oba badeba vamu chiwinja bili kumine na bachi vamu bakuma ku round of 16 then bili kumina mnena ne bakuma ku round of 16 then bili ya bili mwebili mwujo kaute world cup hoyo yari ato ikedo mguangiri ya kata ilaba vamu chiwinja bakuma kumutendera ogwale ogwa round of 16 mwujo kaute vali timu ya guangiri ya Portugal ya wajamge ba temple okubula okubata ne goals zari mukaga kwa munga gozo mkaga za timu ya guangiri ya Portugal omusambi ogwata Ramosi ya batebe yako goals zari sato omusambi ogwata Pepe anena batebe yako goal omusambi ogwata Lewao anena batebe yako goal kwa sana omusambi ogwata Gwereilo anena batebe yako goal atenga goal emu ya timu ya guangiri ya Switzerland omusambi oyu agubaita Manuel Akanji ya jibatewe na buwe watibasu wa kuberanga ate beyo ongera yo elanga timu ya guangiri ya Switzerland eno basi mbo kuberanga bali merero kufa mchibinja mpaka zinine za World Cup umuju kwa utuvi ali World Cup oyu wabiri kumi era World Cup onu ndio go mujuka bute vya tegekedwa mugwange ya South Africa bayo tebaso akubera ngate abava mu kibinja ache bali mu katulinze World Cup 1 ange songa tulabe songa zingendo kubera ngate zibatambye timu ya gwangira Switzerland na yosubira nti game yona ko lwalero singa babera bafunye obonero obusatu kiba kijja kubera ngate kibayamba ko nyona dam kawefu be gwe bali mu gabagalo kubera ngate abava mu kibinja
0: kale ndebeda chikabene chitundu game no komekerezebwa Gogo nguzeli guangiri ya kata Basajia watu bageze za kukulia ngatiba kwa atirida mpola mpola
1: Bambi
0: Bageze za kukulia ngatiba kwa atirida mpola mpola Teba kubidua nyingi wabule zuzo ka Omanyo mpila kastagu sala line chechisingo kubile chikuru Kastagu sala line chechisingo kubile chikuru Munte kateka yu na Ila bakata na bagamba mkari Tunatambulia kukawo mpola mpola Tunatambulia kukawo mpola mpola Karini mbira wetu metambula Banabudu na kuruencha wali kuchisawe choku mtesa waguru Wetu gendo kubanga tetu beri nteka teka zona Ezo kwanjua timu ya saza eri abudu squad Ngawe gendo kupila nga teko ze sebwa Umuaka guno guwa bilima kumi abilimu mkaga Iranja gulo kutega Kata wakula ikulaiza
1: Oh my god
0: Kata wakula ikulaiza
1: Oh
0: Kata Kwa ikulaiza Hegwangi na kata Hegwangi na kata Bakwa ikulaiza Bakwa ikulaiza Haka seje kama saudo mutwe Oh my goodness Tafa yenga omweto wadde nyota fa kale no busajja bubye diba natere tachikiriza nti atebye
1: bambi
0: natere tachikiriza tewali wadde kwekwasa tewali hakasajja kabuse nakatomera omutwe nekugenda bugenzi munda anyono gwatomedde kwa omutwe ye musambi gwata LVD ye musambi LVD uwe gwanga elia Switzerland bamutomedde kwa omutwe chukubada ye muku wa sambi ya masambo mlunji ye musambi shek namba kumina mkaga bamu ito musambi gwata Fasnach Fasnach njebo kutogeza koko Fasnach ya tabada time gwangi ya kata yikolaiza guligole muku wa mu kata negwange Switzerland muda chikanga zoza mikanga ziwebeyo ukwa wantigemu eno yekome kariwa so is 1-1 kata negwange Switzerland ho kareno kareno kareno yembera nga wegeza kukulanga te etambula yembera nga wegeza kukulanga te etambula mfakta do msangu waita abdua waita kakui msangu waita kakui ya tebebe timu eno awakule mtuwe kakui kakui ya wakuli wa mtuwe negugenda mgenzi munda oh my goodness dachi kwa mkaga nizima yungendemu zama zebe kugwa yo kategwange suti zande bali mugata mugasi waya bali mugata mugasi waya kubanga akasanja kaba sabu do mtuwe ye musambi gobaita bowarem kakui ye musambi gobaita bowarem kakui captain wa timu eno waliye kwenye ligendo kubanga lija ere gwange suti zandi gogo no guze bandi terusana kubwa bubadde bulungi nyaka ungesi kwa lunako uwalero suti zandi bazemba guzi zao bazemba guzi zao kipata dao neguja anyakulio mugo gugenze paka tirinyi gugenze paka tirinyi dachi kwa mkaga zibayo ngedemo zoza mazendo kwele anga tezi guwayo neyonga kata umtende sopetege
1: na wagamba muwage
0: umtende sopetege na wagamba nze saba gamba saba gamba saba gamba ye mtende soyo gwa itema petege
1: abama tali neba simbu la
0: abama tali boba simbu de wasa jawe umuzeko wasa jadaudu wa umuzeko so full time score
1: anange
0: full time score
1: bambi kata kabone
0: gwende kule wadamu kwemo kata
1: kabone waka jewala
0: kata baba kwa waka jewala ya wadamu msamba tabru embal ya tabaya timi gwangi la Switzerland atengwa msamba tabu maulem kakui ya tabaya timi gwangi la kata munda chikanda zigene lede negugwa gole wademu kwenu haka ungesikolu na kuruwa ilo gokipa guwetabu hamudu abunada abunada yuna ni mkwe yanga ataka wama ziba we si chitega na mtegezi
1: adete wachisubi
0: baba adete wachisubi nanti mana asubo kwe yanga tuwafuna result in fact katawa wadena bitumu makumi asatu mbili kuichikumi atenga suti zandi baba wadena bitumu kaga nena kuichikumi katawa wadena shorts ziwade msambu atenge guwande suti zandi baba wadena shorts sabili mukaga ezigeze ku target kataba badena nya then Switzerland baba dena musanvu ekikula ganti esena timye gwanga ele Switzerland baba dena suliro kutebana ye ompye kuganya kupira na tegusaba katimba negot negusaba ku side end so gwede gola bademu kwem akaongeza ko runako rwale munteka teka ngabegeza ko kupira ngate etambula gwe na omunja liriza eyo muntu olijo radio uduso kunako ro kuna tujja kudamu kupira ngate tuwe mpye jechi winja chino ilana tuja kulaba bozina na za governor ngabasa nye guwangi ya Switzerland vena te kuna kwa Friday tuja kulaba kata ngabasa nye guwangi ya Canada mbira ngabegeza kukulanga te etambla gwewe na omununja uliriza eo mundori jore di hudu waliku saa musambu ye guwangi ya Brazil ngabasa nye guwanga ilia Morocco mbira ngabegeza kukulanga te etambla ilia Morocco Morocco e guwangi ya Brazil bama zo kukulanga tiba yungula wa mfu na bampi ye musangota Alison Becker ye musangu Gabriel Magarayez omusambi Makunos yogea kumusambi Santos Bruno Gimraez Casemiro omusambi Ibaneza Lucas Pocota omusambi Rafinha Ego Thiago no musambi Vini bila sambi ya Brazil besolo dopele angate yungu lidedara haka unge zakuru na kuruwa lero bana solo pele angatiba ungule diba uwa nedafende wetuli era tujja kuwanga tetu bikutegeza then egwanga la Morocco ye musambwa testing bono omusambwa Riyad yogera ku Diop omusambwa Shafakini Baghdad omusambwa ta Enanoi yogera ku Nazia Mazoroi omusambwa El Kaniusi omusambwa Ounahi yogera ku Brahim Diaz no musambwa Saibari bibasambya ngaba sodo kuyanga te batani kididaka ongeza kuruna ku rwalero World Cup ngabe gena masno kuyanga te etambula gwe na omulunja uliriza eyo muntu abirijo radio boddo so
3: acha fusimba sabuli
1: Gakati kate funye na kabone la kamu chono cha manye li kata kubaba mbiba saja watu World Cup wabili ya bili mwebili bebali ya batege siwumal na yebali mirido kubira nga bafu na ya da kabone la kamu wekati elaba agendo kumala kechi vinje cha grupo eba saja watu nga baku wabuli chidamu elaba chachama nchi bafu na yondo za kumulu ndiyogo nga bakula debut kwe kubira nga bafu na yoko golo ya abu ya liemu mu group stage zirane baguma so ku mulondo gunondoza baze tubalaba kuberanga bakaba basajja batu chamanyi ku side yawe okuberanga bafu nye point yem mumpaka za World Cup buchanga zitani kwa mwaka gwa kumwenda mwa asatu abakula debut mu 2022 so World Cup wa 2022 mukaga abaswado kwera nga team abafunya akabonero ka bwakasose mumpaka zinen ye team ye gwangi ya kata chitegeza kusaidia bibambi chitegeza chamani ate wote na akabonero je bakaje motofu te kibadde changu orenso nga ntu wote team ye gwangi ya Switzerland ebadde balumba buteddiza era kastabali meredo kubera nga bafuna gole yokubiri na dala mchitundu echa sose obusajja buzina bo mchitundu echo kulinga bogamba nedda Switzerland tetugenda kubera nga tukuganya okubera nga weta ya nature credit ya manyi osoro kubera ngo juwa a goalkeeper owa team ye gwanga eliya kata orenso ngati ba msajja watu agezeza ko kubera nga team juwa chona cha sobode akubatula biye kao no musambi obata Grant Xhaka atuse ku extent nala bango obusajja mu ntabe tibasola bute bera mu goal ngo jeke ya penalty je bafunye nga baina kubera nga bakwa mu kemzonto okuva weru anebachigeza ko kubera nga bachikola anera te kibayambye ye team ye gwange lya Switzerland na dalam amugame ga subodo kubera nga te ezanyidwa abambi kata usubira nti bade bagwanide okubera nga bagena na kabonero mugame yona kole no kusinzira nti bakwatide bulungi basajja bantu yesu uli kimu Switzerland bade chikola na yenga obusajja bade te bujiganya kubera nga te about ba mko goal eyo kubiri empaka ebalwanyi na dalanga game na tiro kubera nga te komekerezebwa ane bafuna goal eye chenkanyine basobwo kubera ngate bafunya akabonera aka kam aye team ye gwange lya kataka tulinze tulabe game je bagenda okubera ngate badda muko okuzanya chigenda kubera ngachitambula chitya kubanga bino zanya yok team ye gwange lya Canada then ubana jao Canada baina yuko Bosnia and Herzegovina aye team ye gwanga lya kate mpira je bino okubera ngate badda muko okuzanya mu group stages eza a World Cup jijo kubera ngajisarao bana so kubera ngabava mu kibinja obate bachi vem ye team ye gwangi lya kata nayenga otunye mipira ejizanyidwa mu kibinja jibalimu jonda tebanda kubera ngate tufuna yo team ya Denem wangula game bweti bonna bakoze bokozi malira te bonna bakoze ga goal mukwem Sylvia Sabrina Gemanya obadde mu za mulonjo okuveri je twatani kidde mu mpaka za masaza ga Buganda nokutuka mukasera kanoze ngenda kubera ngate nkwagalize kire kironji tujja kubera ngato ku atagana runa ku Orange ne mipira ngaye kigenda kubera ngagiza nyiwe Joel Cup Tova Radio Wudu Radio Monto owaulijo abente kateki ya Saturday dance party abagenda kubera ngabajja abakongereyo bye bye
0: kali tujja kudinga runa ku Orange munteka teka zonna ngawe zijjo kuyanga test ambula mpiga World Cup na jo ujja kuyanga te ujifunia dalabulunji sotova credit budu radio eyo muntu wa bulijjo.